Pia wataano ko te tokane kai mentiriri e te haran pe ngā mai sku ina nundain. Ana ka pō are e wākin nan te kāponga te kaneme pong te wiki anako i anika tein na pera ke te cultural day. Si mai kai pun istimen me spaivi. Awari a wataano ko te tokane kai meni ko tan ai apui ai apupua wopi me wawa. E ka wamen te sim e beij, mena i ko tan ipui ai apupua te pui me tenua. A e ka tenimen pun te sim e kawut me ana i ko tan ipui e tenipupua rua pui me tenua. A ye kotani pui a yu are ere ke mei min te tau pui are ea karavaki. Yon ta kakaro ni kiripes, ma ye ni kiripes, makuri ni kiripes, amarake ni kiripes, a ke akata ke napen te tayane, a te kateite ina koni mea ngaya, are a kosta na peina nun te tayane. A yu ana waki te riri ye yu are ete te metuwa ni mawaki na na koya anate, ipuki ni kate metuwa ni kate in merikian te kiripes pa ena kipua, iro ye te rurua te pentekirake. Inge nanyo yang anakaita utiriri e yu na koi yakain te pumakoro e Peru, me ayaka dien sa tei, ipukin ayai pobuokina kon anawaki te riri e yu, ari ero kon tokina ntakani me ponge anaku. Anungoram rongorokon apen te petipeke. Tese te pe Samoa, nikatatna kua te puina te pesent, menna nakataumane, e nime bubua wapui me wanua te milion te taara na Amerika, ipukin te pa, anika katauroi, wakini pobuoki, ipukin te pa. Tetu ni mane te accelerating inclusive growth and access. Yesi eipa ni mepui mewa te samare ruai wa te mirion. Yena tauroi ni mane ni itayani waki ipuki ni kaitarani ka nganga mentepa. Tenipui mene mewa te samare wawa te mirion ena poka te iso ateran. Hapo ni einape te mane ena tauroi nkana erikira ke te ka nganga yonio kinipa yentepa antio anape. Poni ene pete kataumane e te pui meni mewa te samare ni mewa te mirion. Hari ena kapenea ki yoni karikira ke yoni karikian te solar farm. Ke te ismenu o tantai, te wana yon upori, pa te wana isavai. Are ena konani kareke e te is e isaki, e te tauroin tainako, o naki karorame, arun dekena ibuki akain Samoa. Nikiran te kataumane ane e awa te simare wawa te mirion, ena kapunganaki ibuki ni kapuan bai, ake ena konani wakua ni pono sikangangan te taia tapi, o ni karavan tapu ake ana konani kawakini iei taia ni paini katantani ibuki ni te is, ntapu aika asonako. Iti mito ana pengkai te kakai na koi te ngaun o me ta kia te mito ani puai taari ni meravan te motu province yon turumun ni te pui meisi woi ipongi ni mei wawa te ngau opi maonowa. Iri posin na te APC One Talk pa te korak ya kane pon te menna mei pokoia pon te tei hai eisi pa wawa na wiki ari apuan na yata ini porau te pose te fiber class ari apako waku pa irangin nondake kanuana ni te tai ari aporau yei mei rata station pa ananakon te ape e utupua highland. Atok Brisbane pa asan kunia ki baita pewa. Ay kapain te bostan, me apun ti meto na pangkai te kakai, ngkai ati meto an toy kunia ki kain te bostan, en rona ki merapatan te bost. On nung ram rong rong na penon nape. Desa na minister ipukin te tangan ipuwa kasapen, ni kai tarana bukibuki saina, areta ko paya waki ngkai te ape asapen, ni katikira ki ana tangan ipuwa ka wana pa inipuwa ka. Eta kupa saina, e pundia ini katanga ina te kowa ipuki ni kapuburan na kakorakoran anatanga ni puaka, mea anapai ni puaka. Eta kupa abon saina, mea anapai ni puaka ai kakorakora aria indiki patekaroroa me iro ya pentio anape. Nana meruru wariangan na yakapenea nipong ni meruru minista ipuki ni tanga ni puaka yon Singapore. O e kanakua yeya na meruru wa ika mea tuatua ni kaitara na pukipuki saina, ni kainis mea anavaki sapen. Nika korakorana tanga ni puaka, awanapai ni puaka, yan anakairiri ana Prime Minister Esanae Takaishi. Ape aika uwakani apundangi ni korakorati itaperaaraan te tai amen, meimini ni ensaina irousapen teka uwani puaka ndio anabe. De wiki enako, te pongina imain karawana ya meroro minister te tanga ni puaka, menna pen asa yon Singapore, waitako te satete minna na tanga ni puaka saina, e tiampin. Pa eria itero roa menda na waki sapeen ari ekatai yankai ni kawaya kwa ka korakoraan anatanga ni puaka antua na koya apentio anape pa aria ini karike pei doto kwa na waki sapeen nei ari ikinaki patisa kapongana yana pa ini puaka ipukin na yakiroiroi. O te imento na tankai anawaki ni puaka iterera yon leponan nora ki pa etape ni pupura te tapo ari etawi inkai leponan meyaki ni kotaki pa te tapo APL Foot Castle. Te tapo ane re taraki pa irangi ni kakawaki puki ni te waki ni puaka. Nga yeri e tata pa anatoka yon te taupuki o ni mais tapo ki anakona ni puaka na kime yei. Dikin te tapo Ali Tan Valley. E te meto anka itirera ni kanakoa anakauringi na koya o ameta pa ariei ni kita ni tapo aika amais yon lepona ni meye.
Kai e te imatoa riri mian Espola, ari e tangiri apa e naka meuna na kua metan anapaini puaka. Espola, e poni manina ki oni pouto kaki roni i ran, e te imatoa na piangkai ni kaitara anatanga iterera i on leponan, oni ka kipei na piana drones me ana misaira na kua an iterera. Engen nane ona Prime Minister leponan nari, eran nankai anavaki ni puaka iterera me Espola, Yon leponan me yaki. Papuni pukina ia ameta ni kapeni saki si kain Espola. E taku pamente ta yere vaki ni poni puaka yei terera me Espola yon leponan me yaki. O yei tenunga tenga tenebu puanka yo ameta ke asta ni mete. O wangau ni menimen nana tausa i terera aika amete nape. Ako punti me ton nungaraan ako ni panani kripes, akan ni tokin rongorong ay pukin nungaraan, aki asa rikin ni katawra vaki, men nanaru ni karikirongorong panani kripes.

Kwa sipasana pa nung rante, to korana irunda ware de yen roi mene ipo utara ke me kunaya are pa nukunante to unuoneki. Nikainesina pa mea kanuan kwa ngurante tawano wayo. Recipe kia mpaini ku kai pakin kanuan nam katawano nalante tawano wayo meiron te neika sura. Te takanta ni nga pa irang-arang ayay kanuan nam katawano menam tapani kwa waki. Pepero nga kanuan nam katawano na kuya kain mo yungam inanan te meron te tawano wayay. Naratay mong kay wapi mewa te minis mo yung tepi mewa na wawai ko tapya kora imain na ireis ko mea katanuatan kanaruna pa iay kara katanuatan ni kos na kunan reis ko ni tiran roi tepi mea wawang kay. Ay reis na kakameuran tapya kora kie kunan na kuwa pe mayo akiya na kuna ni kanakurawa kanuan amtay luwa kipukin kanuan nam katawano kuya ni tiran ako am kuka kie uring ate tepea ni kay mete tewa ni kay tara pa na kuna ante me to te merurung na ko ya kain betam tiki na ko yam korak na te ai alam kara.

Laurier Customs. Ngana ko dinato ang kapo mo geran si pona asito wan ta tara. Ay na ko nang dikirum kanu mamma de SN katagulo waki. On na nga na ko kurina ang kampanya tossing trading. Do wan din sin was at 9.8 korakoran. Ayo banta kanu nga ibugin tinama kaina ay may wo tanga wabi mono. Sina korawa aratro na kontipong at monopong tungan sun wo tanga wabi mono ngayari taita para kapuwa ang mukira o korea aram aram tamim ang phone number o pasko ay runti stoa ano ko kapuwa yay ang mukira wikira ke asan kapuwa gi mentungan ni may nakarukuwa penina ngayay ka anatro naki ibugin tinamakay na eme wo tanga wabi mono uri nga tuwa kira polisi ngayya kingin tiyatay pay

Sa nga rin panara, wala ka kayo na kundar kampana eto sin trading kay ESN nga anakanwa nga Emon Timoteroy na ko'y miyara kastamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga na pang kami kampana are kam na no na pandarasere sa iyo. Kuriko, ori takin akon marketing PBA team yon te email at marketing@pba.org.kyi pasi nakasiwatake. Dungarokon ng kampana ang kanakotawraw na pang sponsor na ara wakira. Kere itagiyon na ranampa ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tenuakia. Tenuakia towana ni mewakia. Ke unawa tenuakia. Tenuakia towana ni mewatawana. Dawan tamakuri ibukin ni paninin dongorona. Arapaw man kami yari temeuri tiroi o tatapomo iora di kapel.

0: Aku tadi minta nunggu rayon Meori FM 89. Dua wadah kita minis mangka ya poro itu wana. Ikan kau ring kau dengan pon jawa tu wana. Kau nama nga tau rayon nunggu rayon tayan rong rong di metang menteru ni kadi kirong rong di panan kiripas. Ayo mangka ni tu wana rakatan wata yang kanga itu ya kana. Naku ya meta ke arakas tamasa ke ananon te tenta. Ia yana tenta de plant and vehicle unit. Ia nika nekai yon te yang kai. Vehicles, the double cab, Mitsubishi, SUV, saloon ka, minibus, fire truck. Kam ko na ano ko nori katao po, kahagi ana tentan di PVU, IPSO, pairikiyat. Tapos mayak tentan ni katao po, ni kainakin di sinani ko, ni makuro yon the address, at the tentan number to one ang kairara wapi maonowa, general manager, Plant and Vehicle Unit Peso. En atau kubus mayakin tayan dia tani kata upo na uan suon uo watanga wapi maono uwa.
1: Lauri arkas tamas. Nana ko din na tuan kapuwa mugiraan si po na esito wan katara. Ay na ko nang dilirong kanuang mali esen katagulo waki. On na nga, napukulay na ang kampanya Tosin Trading doon natin sino was at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din na makain na ay may wot ang awabi maunawa. Sinakarawa araturo na kuntipong at tumanupong doon ang sun wot ang awabi maunawa ngayari tayta pala kapuwa ang mukira o korea aram arantangam ang phone number o paskuwa yung testoa ano po kapuwa yay ang mukira. Wikira kaya asan kapuwagi mentongan ni may nakarukuwa tanina ngayay ka anaturo naki ibigin din na makain na ay may wot ang awabi maunawa. Uringa, tuwag na po siya ngayon, kinintiatay pa.

Sari ki panada, awara ka kaita una kundar kampana etos in trading, kai esa nanga, anakanua nga emon te meteroi, na koi miyara kastamas, te PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam nanu, napang narasere sa iyo, kuriko, ori taki na kon marketing PBA team yon te email, marketing@pba.org.ky, pasi nakasiwatate, dongorong ng kampana, ang kanako tauroi napang sponsor na, ara wakira, kere itagi yon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon onowa tenuakia tenuakia towana ni mewakia ke onowa tenuakia tenuakia towana ni mewatowana dawan temakuri ibukin paninin rongorongona arapaw mang kami yari temewuri tiroi o tetapomo yara ni kapel.

Tumegong kay Memory FM 89.9 Panan kiribes ni kuawa Ari wawasin na kayong rongrongo ay kakuawa Tirire, takati, awayanini ay karitake medibotan nole Memory FM 89.9 Desta pangraya kiribes Omri siya ometa Nsita wana Dinarang panana etang roi Mendo ni mekinan

mamari ESN katagurawaki. On na nga, nakukulay na ang kampanya Tosin Trading. Doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din na makahina ay may wot ang awabi maunawa. Sinakarawa, araturo na kuntipong at tumunipong tungon ang sumuot ang awabi maunawa ngayon ay taita pala kapwa ang mukira o korea aram arantangan ang phone number o pasko ay doon testoa ano po kapwa yay ang mukira. Wikira kaya asan kapwagi mentungon ni may nikarukuwa tanina ngayon ay ka anaturo naki ibigin din na makahina ay may wot ang awabi maunawa. Uri nga, tuwa kira po si ngayon kingin tiyatay pa.

Sagarik pa nara, ora ka kaitaw na kung narkampa na eto sin trading, kay iasan na nga, anakanwa nga emon ti Meteroy, na ko'y miyara kastamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam na no, napang sa iyo, kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.kyi, pasi nakasiwatate, dongro ko ng kampana, ang kanako tauro na pang sponsor na, ara wakira, kira itagiyon na ranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewakia. Kay unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewatuwana. Nawan tamaguri, ibukin pa ninyo ang rungona. Arapaw man kami yari tinawri, tiroy, o tatapumo, yoran kapay.

men narakati na kwan kanwa naratahe gangaro. Ayo meuri every May 9.9 ibukim. Tisa sapay rongorong, tisa rire inyoko, awal pa na ay kaon mekinagi, agyana di meto andigi bataan kong orayko, luwawweko onti rarikim tayo. Meuri FM 89.9. Iti meto ang kimeri-meri, nipego ibukim o ibukin na pera ay kripes.

men na rakati na kon kano na ratay ay kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Tisa sa pay rongorong, tisa rey rey nyo Awal pa na ay kaon me kinagi at yan natin ito hindi kipataan kong oray ko yung uwi ko onti rarikim tayo na. Meuri FM 89.9 Iti ito ang kimeri meri nipi ko ibukim ay bukin na pera ay kiripas.

Lawr i'r customers. Gan ako din na to ang kapuha mag iraan si Ipona ay si Tawan Tatara. Ay na ko nang digilong kanunga mali esen katagurawaki. On na nga, nakukurina ang kampana ito sin trading ito wala din sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nunga ibigin din na makaina ay may wot ang awabi mo nawa. Sinakarawa aratro na kuntipong at tumunipong tungon ang sunwot ang awabi mo nawa ngayari taita pala kapuha ang mukira o Korea aram arantangam ang phone number. Ako sa kuwa yung testo wa ano po ka po ay yay ang mo kira. Wikira kaya asan ka po wagi mento wa na ni may nakaruko at penina. Ngayi ay ka anatro naki ipagin tila makaina ay may wot ang awapi mo no. Uri nga, to wakira po si ngayi kingin tiyatay pa.

Sagarik panara, orang kakai tahu nak kunder kampana etos in trading, kai ESN nama, anak kanuang nga emon ti meteroi, na koi miyara kastamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam nano, napang narasere sa iyo, kuriko, ori takin akon marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.ky, pasi nakasiwatake, dongorokon ng kampana, ang kanako tauroy napang sponsor na, ara wakira, kere itagi yon naranampa, ayaw sin link dinang pantarapon onowa tenuakia tenuakia towana ni mewakia ke onowa tenuakia tenuakia towana ni mewa towana dawan temakuri ibukini paninindo korona arapeo mengkami yari temeuri tiroi ote tapomo yora ni kapeli.

Amén, guna mane ko es pasan ng raya kin nani. Ay pun te tante ta kame ori na ko im kya ko. Kun te meto na pen roroni re nanen te meran te bakanta ye yo ki guapi me guron kai te minese mo enten ua. Antara ne gai mangkan ko tana tana no kawa ke dia tangira kin ko nai bukin te bakanta ye yo. Mai re na re si ko mangkan me ngai bukin te tan na pe ngoram.

Nako yau sun ta men na mesina na e tapi me kaiwanang yon tapito we miang o tapito we me yaki. New Zealand, Tuvalu o Christmas on tapo na kwa ke kama mena yei o wa ke yon tarawani pene. Sa kwa sa medana no kawaki, wan sipura, sinada, tarira, o maanire tangira kiro ura e didi yere tapi. Imusirawan te punga te taa besta ni pui meto wana ni mei ni mani ngapungin ni mani ngapungina. Puki ni metena ipunti ora kini kara. Sina kara unanura papunne yoto kini kawaira ni kapene. Takatanota meiri e sipuna na sina tarina maanina awai. Na sina e siku metangirana ene iruota etera. Tapatana evine nrauna na ausine iruota etera itapurio. O ana kaya kita patana ni pakantain te po ngayo. Te wanan suun wang awa pimoan uwa. O yung kanya idian et zene na detangiraki hapen te roi metakapaya.

Ay, may nina pun makina kung day tanah kore ki. Wawa mina nanti ito pakantay yung kaya pun na warang kay diministi mo yung jawa wawa. Ano ka karikin kanya ra katanwa tanano kawa kaya tangira kinakuna takapenyantay po kinta pakantay yung.

Nā ko yau sūn tā mēnā mē sinana e tāpi mē kēwanang yon tā pita ue mea ngā mē yaki. New Zealand, Tuvalu, o Christmas, on tāpuna kwa ki kamā mēnā yei, o ki yon tarawani pene. Sa kwasa mē dhina nukawa ki buwan sipura, sinara, tarira, mē māni re tangira ki roura, e diri ere tāpi. E mūsirawan te pungi e te tāpi, stene pui mē tōwana ni mei, ni mani ngā pungin, ni mani ngā pungina. Pukini me tena ipo nchi ora kini kara. Sina kara unanura papunda yoto kini kawaira ni kapene. Takatanota meiru ye sipuna, nasina, tarina, maanina, awaina sine esiku metangirana hene iruota, hetera. Tapatana evene nda unda nausine iruota, hetera itapurio. Oana kaya kitapatana ni pakanta intapunga yu, tuwana suun, wanga uwa pimono uwa. Wa yori kinkane iriana tenini, apentero ime takapaya.

0: 种我哋肯定其实未买啦。
1: 呀，还是双击了，反正我没买啦。
2: 哎呀，妈妈有年没事，你是练过了吗？你双击了，我来你开始读。
1: 呀，哎呀，你要听那的白羊，白羊，还是双用我没买呢，我那巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，哎呀，那该干不难受，我给给。哎呦，该多玩那 service 的 Vodafone， 要不那你搞到晚被免死的那能那么包。
1: 야니고와와어야가나알아나
0: 이런데이씨이내노어넨더로이부긴가이나눔남보빠이
2: 에이바가이안내려요니미시기들이기가이나어때부에예가리노마네벤젠베이사
1: 어이니때만에가이나노아기예이
0: 이양아기야때만에에나가보가나케이분시암다레본나베부긴남보빠이
3: 가와라나함다워더폰게다레포니아
4: 1-0-0
3: 이부긴남사이나 Together we can
4: 워더폰기르마스Ringa, ayu warin karawan. Karua anep den pesan tepung na dahay.
0: Itawroin ka yon taribon at itinan ni Android.
1: Nakon the Play Store ng taribon, nakon search M-Pesa Kiribes o download.
2: Ay kiyamra ka, rinanon ng M-Pesa. O karawan po pa inap, rinanon ng M-Pesa account. O na na kayo, tenin na 1%.
0: Tepangan ni po yon tayo ang taribon, o pain na ko tayo taribon ni Mangan Vodafone.
2: Ipaisi, irani nga no, o ikunahan ni po po ni kapenya, e warinikin ng po pa inap. Ibukin ng kanilatata. Oh, bukan teleponnya. Tawana akhirnya.
0: Kita message on ana Facebook page Vodafone.
2: Uringan kita rekod kemana puri. Kalau kita aman dengan kemana puri, aman ni cara awam aman ni mau. Anakun nama membesa account. Anakun anda kirim the bonus app.
3: Tenapi tetara nzite dete.
2: Kalau ni kon membesa temu antai, anda rek.
0: Tepui nak kanwan nama telepon nzite dete.
1: Kali nama phone mungkin teman dengan kemana puri nakun temu aisa.
0: Anda rek kirim tepui nak tetara kanwan nama telepon nzite dete.
1: Tepui nak tetara karena aman dengan kemana puri erin yang nama telepon nampak ke membesa account. Naikkan ni ada nak kena anda kiki kan mangam terapi.
4: Kali ni kong kain tempesa, ipesi, ipeno, oyek takkan mangam. Tempesa, konansa.
3: Ibagi mentetapes na kong dehon kong.
0: Kali ni kong kain tempesa, oy nare kiki dom bonus nang recharge, naron na yos ikay.
2: Wotara na kong tinuwa tara, detapo up, eto kita ina nte kongin. Ono wotara detapo up.
0: Tabo wa.
2: Eto kita ina nguwa kong. Tepi na tara na kong tepi matungwa na tara. Trigo up. Eto kita ina inano ni mepo. Awa pu tara the four. Eto kita ina inano isipo. O tete ne pinta ra na kong tete ne pinta ra the five up. What time bang? Urhinga eto kita ina inano tepi na tepo.

0: dan wala phone.
1: Ya, ni ko kaya nang kamente kaya sim do wala phone.
0: Ya, ni. Pwede niya na nara kadi kaya rin na sim kay wala phone. Pwede ka mo na, heti po at sara te mani.
2: Wala na sim wala phone, ha? Sim mara na yun. Wala na po wala phone.
3: Kawala kaya na store wala phone, ibukin po ka. Yeti o tiyo, itay na para. Kuna di na to, ang sumen na wala phone.
2: Dino. Yes, it's a cigarette, yes, it's a cigarette. Yan ang online tiisim. Ibigin po kami. Wow! Kawarang kaimangan ng Vodafone. Ano kumakain na ngayon? Ito na po niya. Ito number F. Tawa na. Hakiya-hakiya. Ibigin po kami ng damarag mo na. Yan ang online tiisim.
0: O matay ang kayero o tiisim yun na pera tiisim.
1: Ibigin po kami kawaramangan Vodafone na diya kamakain na ngayon. Ito na po niya. Tawa na. Hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damarag mo na.
2: Kapwa ang tada sa mga kayo. Ano niya na po rin ka na drive ni me? Kung naman talaga po karoon ng tada sim, mente mo pa. Men, start with a one-hour ito po. Yan broadband data gifting.
0: Katayan kay.
2: Wonderful! Together we can!

0: Kone meori, aika irungu nungu ipukin nungu rama ke asa nika taurabaki, menna na ruuni kari irungu nungu panahani kiripes, onu warika kina koim, irungu ngai eri na tatiripete os. Te kampane usirere inga iari agotano kote toka nika inta inte business award inte ririki wogo tenga wopino onuwa ipukin teo sinirua, hari akara wakinte uike enaku. Te kota kime nopis inte kani viepe pa usirere i hotel, punte uone te kampana e yei anau sinirua, erangi nikinaki ontanua tateakana, Pa irangi ni kakabara kiro ya iruwa meisina ni kwa kiaro kwa yoni kiripes ke taraba. Ondi ki pa negi ya ni mea kantita ya warereke. Ibukin siku ya yon taraba ibukin tapi ya ikakakakoro ke punte ni meate. Ingi nani ondi ki ni kanwanga nusirele ya uchawa yo. Puni mei minte kwa kawani meki ni makuri maaka. Nde waki ni kakairuwa reo asmina. Nungapu imeruwa ya ipungi ni mea iteririke yo. Pa etawa ya itutoka ni kai. E wakin ka UNICEF, ndairi rongorongo i kakakawa ki na konte makuri i bukinu pokan ana waki ni pepeaire te pota ki ndairei. Ayo, ari e karawa ki ndemeroro nangareirei na koi ano apisa te pota ki ndairei, i kia wakina ki onne pe yang, o nira ki iroia na rapata i kakakakore te pota ki ndairei, narun te GSIMU, te PPRD, EAU, SIU, ECCE, PS, JSS or SSS admin na wama isiriki. Mende ang arayri ya yuwa yana kona ni kakura kura ya di kita ni makuri. Mende bota kenda idei. Ni kona ina ta itera ay ka enaka ina noa te katamerua na itera de bota kenda idei. Narondi ya kina ya te ay menoran ay akuna paita ande idei. Ayu te waki rena kona ni katamerua arun na anawaki te bota kenda idei nori waki ntopa. Na koya ate ay ka kakakuru naroi ya maani me aini. O ni kapene te aini kiripes. Ingin nani o menna na waki te GPE. Mete UNICEF ayo, wai na yei rakanta meruan te waki, ibukia ate interirei, ngai, ona kontai ka anaroko. Uwa si imaki ya watano ko te tokanikai, menterirei ate haram pe inga mai skui na nintain, anakapo are e waki nante kapunga te kanimepong te wiki anako yoni ka tein na pera, ke the cultural day. Si imaikai pun istimen, mespaivi, awari ya watano ko te tokanikai menikotan ayapui, ay abupua wopime uwa. Eka women te siim e beige, Mena ikutani pui ay apupua te pui me tenua. A eka teni men pun te sim e kawut me ana ikutani pui e teni pupua rua pui me tenua. A ye ikutani pui ay yuare erike me imin te tau pui ari ia karabaki. Yon takakaro ni kiripes, ma ye ni kiripes, makuri ni kiripes, amarake ni kiripes, a ke akota ki na pen te tayane, a te kateite ina koni me ngaya, ari akosa na penen te tayane. A yu ana waki te riri ye yuare itete me tuani ma wakin na na koya anatei, Ibukini katei metuani katein merikian teikiri pespa enaki bua iro ya teruru ete pentekirake. Ingen nanya yang anak haitau teriri eyo na koi ya kain te pemakoro e Peru me aya kadien sa tei ibukin aya ibubua kina kon anawaki teriri eyo ari ero kon tokina ntakani meponge anako. Anu ngoram rongorongon apen tepe tepeke. Yese tepe Samoa ni katatna kwa tepuina tepe sent menna nakataumane e nimebubua uapu ime wanua te milion te taaran Amerika Ibukin tepa, ani kakatau roi, wagi ni buobuoki, ibukin tepa. Tietu ni mani ati accelerating inclusive growth and access, yus yei pa, ni mepui mea wate samari ruai wate mirion, ena tau roi ni mani ni itayani waki, ibukin ka itarani ka nganga men tepa. Tenipui mani mea wate samari wo wate mirion, ena puoka teisa o teran, oponi ei nape, te mani ena tau roi ngana, erikira kete ka nganga yon yoki ni payen tepa antion nape. Poni ini betekat tahu mana etepui meni mewah tes mana ini mewah tes million. Hari nak apa ni? Kira ke yon kari kente solar farm ke teis menua tantai te wana yon upori atau wana isawai. Hari enak mana ni kari ke teis isaki. Ete tau rawin tay naku. Anak ikar rame arun dekena ibu kia kain Samoa. Nikiran betekat tahu mana yang ane ay awat tes mana mewah tes million. Enak apa ngan aku ibu kini kapuan bay. Aku enak mana ane wayak wani ponasi kangan detai atape. Ani karawan tapo ake anakona ani kawa kini yai ta yani pa ini katantani bukin teis tapo ay ka asona ko. Iti mito ane pang kaite kakaya na ko yeti ngaun ome ta ake ati mito ane po ay taari ni meravan temotu province yon turumun nite pui meiso wa yipong ini mei wa wate nga wopi meono wa. Iri po sin na te APC one talk pa te korak ya kane ponte men na mei pokoya ponte tei ay espo wawana wiki ari apuan na yeta ini pora unte pose at the fiber class Ari akako waki pa irangin nunda ke kanwana, nte ta yari apurao yei, meira ta station, pa ananakon tepe ay utupua highland. Atako Brisbane pa asan kunia ki pa itapewa, ay kapain te posaan, me apun ti meto na pang kai teka kai ngai ate meto an toy puneki kai de bosan en rona ki mera patan de bos onnung ram rong rong na pen na ape ye sana ministai bukin te tanga ni puaka sa pen ni kai tarana buke buki saina areta ko paya wa kin kai te ape esta pen ni kai kida ki ana tanga ni puaka wa na pai ni puaka eta ko pa saina e pun dia ini kata ngai na te ko wa bukin ka buburan na ka kora koran ana tanga ni puaka me ana pai ni puaka eta ko pa bon saina me ana pai ni puaka ai ka kora kora ari ai indiki pate kar ro me iro ya pen dio na ape na na meru ro ari yang ane ya ka peni ni pong ni meru ro ministai bukin tetanga ni puaka yo an singa bo ai kana ko ai ya na meru ro ai ka me to to ani ka ai tara na buki buki saina ni kai nes me ana ba ki sa pen ni ka kora kora na tanga ni puaka awa na pai ni puaka yan ana ka iridi ana prime minister esanai takaishi ate ai ka wo wa kan apundagi ni kora kora teita pera ara ante tai amen mei min ni en sai nei rosa pen ta ka wo ni po kan jona de de wi ke na ko te pongina i mai karawan ne me roro ministan te tangani po ka men na pen asa yon singapore o ita ko te sa te te men na tangani po ka saina e tiam bin pa eria i te roro men na wa ki sa pen ari e katai yang kai ni ka wa ya kwa ka kora koran an tangani po ka an tu na ko ya pen jona de pa ria ni kare ke pei Toto ko ana wagi sa pen nei, ari ikina ke pati sa kaponga na iana pai ni puaka, ipukin na yakiro iroi. O ti mento na tangkai, ana wagi ni puaka tirera yon leponon, nora ki pa etapio ni pupura te tapo, ari etawi ngai leponon me yaki ni kotaki, pe te tapo APL foot kasu. Te tapo ane re tara ki pa erangi, ni kakawa ki ipukin te wagi ni puaka, ngai yiri etata pa anatoka yon te tau buki o ni mai stapo kena kona ni puaka na kine yei. Dikin te tapo ali tan veli. E te meto ang kaitirera ni kanakoa anakauringi na koya o ameta pa aria ini kita ni tapo ai ka amais yon lepono ni meyaki ngai e te meto aririmian espola ari etangiria pa enaka meuna na koa ametan anapa ini puaka. Espola e poni manena ki oni pouto ka giro ni Iran e te meto anapang kai ni kaitara anata ang kaitirera yon leponon o anika kipei na peana drones meana misaira na koan itirera. Enge nanya wana Prime Minister Leponon nari yaran nangkai ana waki ni puaka iterera me espola yon Leponon me yaki. Papu ni pukinai ya ameta ni kapeni saki si kain espola. Etaku pamenteta yere waki ni puo ni puaka ye iterera me espola yon Leponon me yaki. O ye itenunga tenga tenepupuanka yo ameta ke asa ni mete. O wangau ni menimen nana tausa iterera aika amete nape. Ako pun tayo meto nung rana ko ni Panani Kripes, akan nito kinrongorong ay pukin nung ram, aki asari kinikatabrabaki, men na naru, nikarigirongorong Panani Kripes.
1: One United Nation, I share every little thing I own.

0: Engineering Day ye aya po ng siya kaya ko na ni kinabi the Mise Engineering Day hoy lei
1: ko tayo aning to roy to pota kini makuri arieta na may makurian karikira kaya pati metuan ko rakora kaya Mise ni korawa anabukameru ipukin pongin the Engineering Day kaya aya po ng siya kaya po Mise Engineering Day.
0: Kau orang kau ini kau agitin leh, aku ada bunga ni nak cintai kei kakak aku ini makur insinya, kau ada bunga nama tak? Soho.
1: Ya kan di mu, wajar kakak aku ini insinya.
0: Insinya puning ayah aku agitin nak cari kira kiri pesi kau bubura nerun katitei, panari nak nanti cakai nitei, kalau tak kawai, jemuris. Suwan na taro wakin tiran ba ilamin roy sasa gina kain na kusinan ay makul nindi kereki kora kora akiya kereki gimang tayo here man
1: kamban na kiya mina yan mese pun PUB KHS BVU call or projects kiya kinaki na raya at BMUs
0: sabo ang dabay liksigwe nungabi na won sun kumata ka wabi mga nawa kariki ang om na napong kawaki ay sinya so ho

0: mga yan, ikaw kung nakapapa ka, rin din, miss eh.
1: Oh,
0: okay, ito ko na tayo. Maya ka tawra ko na ako nam kanya tiyakan ti sisrake ito wana yo. E nakarawa kini nga ipongin ti the Miss Engineering Day.
1: Pabi mewa sun, o ta wabi mwano.
0: Maya, ay binangis na pero ayan, kwa kanakwa makatikiro ay may kandis na mewa kit.
1: I am a Christian. Una meuri. Ay, karautia ka na kung naurai nani kis, tapo pa yay ti takangangan na ko yay. Mayangin nani, e mga mama na pe. Tirai ni bugim, tayo taparang kwele kukan ronay na pe inanun ti tameruan ti temantay rikay, timetuan mawa tirai ni bugim.

0: Oh, I pun si tapi mana warik the minister nang puro ay jawa. Ano wa kis na? Pag na ko sa mga bisimayang kan na ratarapo na iyo ko na may orin ki.
1: Dari, dari.
0: Ngayon ko tarapo na may yan.
1: May tamay ko.
0: May tamay ko. O ayo disiragi bugim tamay ko. Kangay tiya kan disiragi. Nanya pong insinia na kung wapoy mayawa. Nuwapoy mewa na kung wapoy mene mewa ang suun. Awang atuwa na kanwante pong arin na korawakin titayan. Ang

0: Engineering Day ke ayabo insinia ke kona ni kinadi te bise Engineering Day hoilei
1: kwataya anin to roi te kota kini makuri ari ta me makurian kari kira ke apati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana bukaneru ipukin pongin te Engineering Day ke ayabo insinia ke pun mise Engineering Day
0: kwene iko akite leo akio te bonga na katire ke ka kao kinne ya makuri insinia ko ya te boda nona ta so ho
1: na hanti mo akira ka kao kinne insinia
0: insinia boni ngai ya wa kinne na karikire ke kiri pese ka bubura na na te te pa na rida non ta kai te ara wa ta kai te buris suwa na tar wa kin tren ba ele men roi sita ke ma kai na kosinan oi makuri ni kere ki kora kora akia kare ke mental hieman
1: kampana ki amena ya ni mise pon pub teachers bvu core or projects ki akina ki naraya e bmus
0: sabo de bai sigue mo bi na won sun ko ta ga wo bi mo no wa kare ki ngom na na pon ta ka wa ki e seria so ho

Pone me ori, ai kai rongo nongo ipukin nongo rama ke asa ni kata urabaki, menne na rongo ni kare ke rongo nongo panahani kiripes, oan muare kaki na koem, i rongo ngai eri na tatiri pe teos. Te kampane au sirere i ngai eri awotano ko te toka ni kai intain te business award ni te ririki wogo te ngau opimeo nongo ipukin teo sini irua, ari akara wakin te uike enako. Te kota ki me nopi sin te kani vepe pa au sirere i hotel, pon te wana te kampana e yei anau sini irua, e rangi ni kinake oan tanua te teakana, Pa irangi ni kakabara ki roi e irua mei sena ni kua kia aroko yoni kiripes ke taraba. Ondi ki pa neia ni mea kantitai a wareireke. Ipukin seguye yon taraba ipukin tapia i kakakakoro ke punte ni meate. Inge nani ondike ni kanwangan usirele yo teawa yo. Puni mei minte koko onime ki ni makuri maaka. Nte waki ni kaka irua ari oas miina. Nuwapu ime rua wa yei pungi ni mea iteririke a yo. Pa etawa yei tutoka ni kai. E wākin kai UNICEF, ndairi rongorongo i kākakāwa ki na konte makore i pukinu pōkan ana wāki ni pepeaire te pōtakin reirei. Aio, are e karawakin te meroro nanga reirei na koi au nāpisa te pōtakin reirei, i kia wākina ki onna pe yāng, o nira ki iroi ana rapata i kākakākore te pōtakin reirei, narun te GSIMU, te PPRD, EAU, SIU, ECCE, PS, JSS or SSS admin na wāmai siriki. Mente anga reiri e yuwa yana kona ni ka kora kora ia riki tāna makuri. Mente pōtakin reirei, ni kona ina tā itera aika enaka ina noa te kata mērua na itera te pōtakin reirei, na rondei a kina ia te ei, menoran aia kona paitaan reirei. Ayu te wāke rena kona ni kata mērua runa ana wāke te pōtakin reirei nori.

0: kin toba na ko ya atia ye ga ko ko na ro yem ma ni me ai ni o ni ka pe ne te ni ki pes ngi na ne o men na wa ki de gbe me de unicef ai yo o na ye ra kan ta me ro an te wa ki i bu ki ya atia in te ri de ngai ana kon dai ka na ro wo wa si ma ki wa ta na ko te to ka ni kai men te ri de at the harm being on my screen and then ana ka po are e wa ki nan te ka po ngata ka ni me pon te wi ke ana ko yo ni ka te in na pera ke de culture day Si mai kai pun istimen mes paivi. Awari amu tahanu kote tokane kai meni kotan aya pui ay abu pua wopi me wowa. Yaka women te siim e beige, mena ikotani pui ay abu pua te pui me tenua. A eka teni men pun te siim e kawut me ana ikotani pui e teni pu pua rua pui me tenua. Aya ikotani pui ay yuari erike mei min te tau pui ari yakaravaki. Yon takakaro ni kiripes, mai ye ni kiripes, makuri ni kiripes, amarake ni kiripes, Ake akata kina pente tayane, o te katete ina koni mienga ya. Ari akosa na peina mente tayane. Ayo na waki te riri e yu are ite te metuani mo waki na koya anate. Ipuki ni kate metuani kate in merikian te kiri pespa ena ki pua iro ye te ruru e te pente kirake. Inge nanyo yanga na kaita u te riri e yu na koya kain te pumakoro e peru. Me aya kadien sa te ipuki na aya ipuwoki na kon anawaki te riri e yu. Ari ero kon tokina nte kanime ponge anako. Anungram rongrongon apende pitipeke. Desa tepe Samoa, nikata na kwa tepu ina tepe sent, menna na kata umane, e nimebubua uapu ime wanua te milion te taara na Amerika, ipukin tepa, anika kata uroi, wagi ni buobuoki, ipukin tepa. Tetu ni mane te accelerating inclusive growth and access, yes yeipa, nimepu ime wa te samari ruai wa te milion, ena ta uroi ni mane ni itayani waki, ipukin kaitara anika nganga men tepa. Tenepui mene mewa te sumare wawa te mirion ena poka te iso ateran. Oponi eina pe, te mane ena tauroin kana erikira ke te kaanga yon yo kina bayan te pante on nape. Poni eina pe te kataumane e te pui mene mewa te sumare ni mewa te mirion. Hare na kapenea ki yoni karikira ke yoni kariken te sola farm ke te ismen no tantai, te wana yon upori o te wana isavai. Hare ena konani karike e te is e isaki. E te tauroin tainako o naki karorame arun rekena ibuki ya kain Samoa. Nikiran te kata umane ane ai awa te simare wawa te mirion. E naka ponga naki ipuki ni kapoan bai ake anakona ane wayakua ni pono sika angan te taia tate. O ane karawan tapo ake anakona ane kawaki ni iei taia ni pai ni katantan ipuki ni teis ntapo aika aso nako. Iti mitu ane pangkai te kakai nako iya te ngaun ome ta ake ate mitu ane puai taari ni meravan temotu province yon turumun. Nte pui meisu wa yei pongini mei wawa te ngawopi meonowa. Eri posin na te APC One Talk pa te kora kia kane ponte men na meipokoya ponte tei a esi pa uwa na wiki ari apua na yeta ini pora un te poste te faipa class ari akako waki pa irangi nunda ke kanuana nte tai ari apora uyei meira ta station pa ananako ntiepe e utupua Highland atok Brisbane pa asen kunia ki pa ite pe uwa ai kapa in te posta ane me apunti meto ane pe ankaite kakae Ngai ate meto antoi kuneki ka ande posa ane nrona ki merapatan de pos. Onnung ram rong rong na penon nape. Yesa na minister ipukin te tanga ni puaka sapen ni kai tarana buki buki saina. Areta ko paia wakin kai tepe esta pen ni kari kira kia na tanga ni puaka wana pai ni puaka. Eta ko pa saina e pondia ini katanga ina te kowa ipukin ka buburan na ka korakoran ana tanga ni puaka me ana pai ni puaka. Eta ko pa bon saina me ana pai ni puaka ai ka kora kora ari ai ndiki pate kar ro me iro ya pen jo na te na ne meru ro ari yang ne ka pen ni pong ni meru ro minista ipu kin tanga ni puaka yo an singapore ai ka na ko ai ne meru ro ai ka me to to ani ka itara na bu bu saina ni ka ines me ana va ki sa pen ni ka kora kora na tanga ni puaka awa na pai ni puaka yan ana ka iridi ana prime minister asanai takaishi Ape aika uo wakanye, apundangi ni kora kora te ita pera arante tai amen, meimin ni nia insaina iro usapen, taka uo wani puakan deo anabe. De wiki enako, te pongina imain, karawana ye meroro minister te tangani puaka, menna pen asa yo in Singapore, waitako te satete minna na tangani puaka saina, e tiampin, pa eria itero roa minna na waki sapen, ari ekatai ankai ni kawaya kuaka kora koraan ana tangani puaka, ontua na koya apen deo anabe, pa aria ini karike pehi, Doto ko ana wagi sa penei, ari ikinaki pati sa kapongana yana pa ini puaka ipukin na yakiroiroi. O ti minto na tangkai ana wagi ni puaka iterere yon leponon, nora ki pa etape ni pupura tetapo, ari etawi ngai leponon me yakini kotaki, pa tetapo APL Food Castle. Tetapo ane retara ki pa erangi, ni kakawa Bukin tewa kini puaka. Nga yeri ye tata pa anatoka yon de taubuki oni mai stapo kena kuna ani puaka na kine yei. Dikin te tapo ali tan veli. Etine tuan kai tirera ni kanakoa anakauringi na koya ameta pa arie ni kita ni tapo. Aika amais yon lepono ni meyeki nga ete imetu aririmien espola. Ari etangiria pa enakame unanakoa metan anapaini puaka. Espola eponi manina ki oni poutoka kiro ni Iran. Ete imetu anapankai ni kaitara anatanga itirera yon leponon. Ani kaki peina pena drones mena misaira na kuan itirera. Engen nane ona Prime Minister leponon nari yaran nankai anavaki ni puaka itirera me espola yon leponon meyaki. Papuni pukina ya ameta ni kapeni saki sikain espola. Etaku pamenteta yere vaki ni poni puaka yei terera me espola yon leponon me yaki. O yei tenunga tenga tenebu puanka yo ameta ke asa ni mete. O wangau ni menime nana tausa yi terera aika amete nape. Ako punti ime ton nung rana koni panani kripes akan ni tokin rongo rongo pukin nung ram aki asa rikini katavra vaki men nana ru ni karige rongo rongo panani kripes.
1: Amen nung ram te rongo rongo ni kwas pasana pen nung raya ken nani bukin te tairike yo di song ra. On panani meori FM 89.9 epon wan warang ka itiminesi main imein chawa. Isto wake sina waki na kun mga reita na kote kanwan te tairike yo na teme to ni mga punroro ni kori kime awo awo rene rene na koim. Yari tariki te panan kame awo rene na koim kai kupon teme to na penroro nei anongora hitarike nam te erio. Tena kanwan te tairike yo na kota pinu waki na nuna ina teme to meuri FM 89.9 na aniko wo wam. Ake ita kupana punu kuna roi na ngani kote kukure ite rau hote mwe nga roi ina nun te tairike yo.

0: Ah, ho ben dei me to na ben un rai de che una non te ta me ro ante te ta ile che io de sa ora ha na ta ro in kai ai pensi su ari te minista na un po ro ai cha va nu ake an kai spon ma ke na kona pe me te ta nam un ram ai ka ngai so man ko as kana na ra ara ka ta na te pe ken te un ram ai re na ro ni kon kan te ta ile che io me ye rung rung na vera swan si sa ke kona na nga te ta kan un ram kanon wa ya na pe ken am rung rung te sa ora
1: Lauriar customers. Ngana ko din na tuan ka po ang magiraan si po na kasi tuan sa tara. Ay na ko nandiki rin kanuang ang mali esen katagura waki. On na nga, nakukuray na ang kampanya Tosin Trading. Doon na din sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung nga ibigin din na makaina ay may wota nga wabi maunawa. Sinakarawa araturo na kuntipong at tumanipong tuan ang sun wota nga wabi maunawa. Ngayon ay tapala kapuwa ang mukira. O Korea Aram, Arantanam, ang phone number. Apat ko ay doon ti stoa ano po kapuwa yay ang mukira. Wikira ke asan kapuwagi mentongan ni may ni karukuwa penina. Ngayi ay ka anatro naki ibugin tila makaina ay may wota nga wapimono. Uri nga, to wakira polisi ngayi kingin tiya taypay.

Sangari kepanara, orang kakai tau nak kunder kampana etos in trading, kai esen nang, anak kanua nga emon te meteroi, na koi mi ala kastamas, te PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam nano, napang narasere sa iyo, kuriko, ori taki na kon marketing PBA team yon te email, marketing@pba.org.kya, pasi nakasiwa takia, dongoro kong nang kampana, ang kanako tau roi napang sponsor na, ara wakira, kere taki yon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinuwakia. Tinuwakia, tuwa na nimeo wakia. Ke unawa tinuwakia. Tinuwakia, tuwa na nimeo tuwa na. Dawan tamakuli, ibukin pa ninyo dongorona. Arapaw man kami yari tinuwakia. Tiroy, o tatapomo, yara ni kapay.

0: Melody, Melody, we're gonna do that cha-cha dance.
1: Yelah, kalau makan, bong ini tak kabur si Roy. Apa dia, Patera?
2: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene mal.
1: Yung kukura yung nanandang kampana ay one-stop shipping agency yung nanandang na sponsor ay Neptune Pacific Direct Flight ke NDPL. Ni koi kong koi tiyatay na ini, ari yung nanong ni kanira na kabur si Roy ay pang mekiribes. Yung nawati taka pehera ng tipong ay, ikaroko wapi maano wan sun, ngowa tiyanga wapi maano wa. Awa ikay kayo ni pehere, ay kakay na nwaki pa kona iri.
3: Isuwa, yaki katawagi te tinai ne ASN ira te kapo skiroi, omen san tawate to kanikai.
1: Oi te kapene.

0: Kamu nga tayo nanimauli. Si Bunti Madonna pang tauroin karo ko'y tiri rin ako. Yan na may ausin po yung kuya are imemata na nung ni kandung ngungura ako ni matakun pa ay kariki na pamagilibas John Mabe o ay tipitipiki.
1: Kunti pipiti aro na. Papun siyam screen na natawroin ng mga posika pa kati po pati taray po kini karuan ng TV o kukunan na penuri pa ay kariki na pamay tipitipiki o John Mabe.
0: Sasi ngayon na ang tiyano at kiriwan TV. E punti ima toon na pang nakabataku kung kanuan na nausin tigilipas are kakorowaki. Nungunakon na pa may tipitipiki o tiyo nata, e punday sina ko na pang kaintay na are itirani suwan tamon tayiriki o tiyo rawan di tayiriki. Tiyo ay suwan tamon nga pong tipi mawon tawano away tiyawa awan di
1: pangasay. O ringa, ang kaya wakan kung ano nakapi may suwan ni nome tapang makilipas. O am kiri wan TV ene me ngaroni ko nepen tetayan ni ko ngurai ko oni kameta ku ku ni pai ikari ki ni kanwan na program to komete ni kai nameta
0: am kami ministries NGOs open kampana na si tauroi na pen bes mai ami katanwata ake ina kuna ngurai ke oni meta ko kina ki yonte TV na ko yet bota nameta
1: on ko e ere ko kai na no tere vere ven nam pota ki si tauroi na pen ko roi na kon na ko tangiria ne pona ai meteroi
0: Saksi nga yan ng kami ministries o NGOs si Tauroy na pang live ni Potaki ay pupura ng kasewataki ang matakwa kinana iyon de Kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ng karukwan ng TV yan mo yung amete pupuwa titara o yariki na pang nakoyim de VIP kitipakani po ibukin ng pupa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanunga tenung watawana. Ke isu watenu wakia, ni meu wataporu wakia, ni meu wawawa. Leitagi merongono wai kapu, ipun katamearua amateta yon paye kariki, on kami ngaroiko ni katoapung. Men, Kiriwan TV.

Thank you.

Ah, kane na pe re tante wo wamina nante taire ke yo. I've been waiting for you. On banan meori FM 89.9 this hour, I bon si te nua te itera na rigde menis. Senang wo wataki roi na kon bon te awa. Roi waki, hai o te kora na rika ure nerine. Jawa roi ngane roi wain anante taire ke ai. Kona kapene angkana ngurang te rongurongu. Ibu kente kapene ante te taire ke na pe yo. Nong raya ke nana. Ngayri, nangani ko rigin kane na kautame tamte kora na hai oke. Na pe ina o.

Ona me ori, ai kai rongo rongo ipukin nongo rama ke asana kata urabaki, men nana roo ne karega rongo rongo panani kiripes, or mo reka kina koim, i rongo ngai eri na ta tiripet yos. Te kampane o sirere inga iari a wotano ko te tokane ka inta in te business award in te ririki wogo janga wopi me onoa ipukin te au sini irua, ari a karawakin te uike anaku. Te kota ki me nopis in te kane vepe pa o sirere i hotel, pun te wone te kampana e yei an au sini irua, a erang ini kinaki o antanoa ta te agana, Pa erang ni kakabara kiro ye irua me isena ni kwa ke aro ko yoni kiripes ke taraba. Ondi ki pa negi ani mea kantita ya warereke. Ipukin segu ye yon taraba ipukin tapi ya ika kakakoro ke punte ni meate. Inge nani ondi ke ni kanwanga nusirere yo chawa yo. Puni me imin te koko anime ke ni makuri maaka. Te waki ni kakai irua re o smina. Nuwapu imeruwa wa ye ipungi ni mea iteririke yo. Pa etawa ye itutoka ni kai. The working guy UNICEF, Ndairi Rongorongo I kakakawa kina konte makuri ipukinu puokan anawaki ni pepeaire te potakin deirei. Ayo, ari ekarawa kinte meroro nangareire inakoi anu apisa te potakin deirei, iki awaki na kion na peyang, anira ki iroyana rapata I kakakakore te potakin deirei, narun te GSIMU, te PPRD, EAU, SIU, ECCE, PS, JSS or Triple S admin na wama isiriki. Mende ang arayri yeyo ay na konani ka kora kora ya dikita ni makuri. Mende po takin de idei. Ni konay na tayo itera ay ka enakay na noa te katameru anay itera de po takin de idei. Narunde yakin ay ate ay menoran ay ako na paitaan de idei. Ayu te waki rin na konani katameru arun na anawaki te po takin de idei nori waki intopa. Na koya ate ay ay kakakakoro naro yam maani me aini. O ni kapenete ay nikiripest. Ingin nani o men nana waki de GBE men de UNICEF ayo. Pa ina yei rakan ta meruan te waki ibukia at ya interidei ngay ona kondai ka anaroko. Uwa si ima kia wotano ko te tokani kai men terirei at the Haran Penga My School ina nuntain anaka po ari iwakin nan te kapong at kanime pong te wiki anako yoni ka tein na pera ke de cultural gay. Si ima ikai pun istimen men spivi. Awari ya wotano ko te tokani kai men ikotan ayapui ay abupua wopi me uwa. Eka women te sim e beige, mena ikotani pui e apupu te pui me tenua. A eka teni men pun te sim e kawut, me ana ikotani pui e teni pupu a rua pui me tenua. A ye ikotani pui e yu are erike me imin te tau pui are yakaravaki. Yon takaharo ni kiripes, ma ye ni kiripes, makuri ni kiripes, amarake ni kiripes, a ke akota ki nepen te tayane, a te kateite inakoni me ngaya, are akosa nepeinan te tayane. Ayo na waki te riri e yu are ite te ime tuani mo waki na nakoya anate ipukini ka te ime tuani ka te in meriki ante ikiripes pa ena ki pua iro ye te ruru e te pentikirake. Inge nanyo yang anakaita u te riri e yu nakoya kainte pumakoro e peru me aya ka diensa te ipukin aya ipubuoki na kon anawaki te riri e yu are iero kon tokina nita kanime ponge anaku. Anungoram rongorongon apente pitipeke. Dese te pe Samoa ni katat na kuwa te puina te pesent Menda na kataumane e nime bubua wapu ime wanua te mirion te taara na merika ipukin te pa. Oni ka katauroi wagi ni bubua ki ipukin te pa. Tietu ni mane te accelerating inclusive growth and access. Yes ye pa nime pui mea wa te samare ruai wa te mirion. E na tauroi ni mane ni tayani waki ipukin ka itaraan ka nganga men te pa. Tene pui mea wa te samare wo wa te mirion e na puaka te iso teran. Apuni ini nape? Temane anak tahu orang kana erikira kita kanga yoni yoki napa yen te panjuan nape? Puni ini nape te kata umane ate pui meni mewo te semari ni mewo te million. Hari nak apa niak yoni karikira ke yoni karikian te solar farm ke te ismen watantai te wana yoni upori atau te wana isavai. Hari enak ona ni karikia te is e isaki. Ete tahu orang tai nako anak ika rame arun dekena ibu kia kain Samoa. Nikiran te kata umane ane ay awa te semare wawa te mirion. E naka ponga naki ipuki ni kapuan bai ake anakona ane wakua ni pono sika angan te taia tape. O ni karawan tapo ake anakona ane kawaki ni iei taia ni pai ni katantan ni pukin teis ntapo aika aso nako. Iti mito ane pangkai te kakai nako iya te ngaun ome ta ake ate mito ane puai taari ni meravan temotu province yon turumun. Nte pui meiso wa yei pongini mei wawa te ngawopi meonowa. Eri posin na te APC One Talk pa te korak ya kanne ponte men na meipokoya ponte tei ay espa wawa na wiki ari apuan na yata ini porau nte pose te five class ari akako waki pa irangin nunda ke kanwana nte tayi ari apurau yei meira ta station ananako nte ape ay utupua highland atok Brisbane pa asan kunia ki pa ite pewa ay kapain te posan
me apun ti meto na pang kaita kakai ngai ate meto an toy kuneki ka inde bosan en rona ki mera patan de bos onno ngoram rong rong na penna na be yesa na minista ipu kin tetanga ni puaka sapen ni kaita rana buke buki saina areta ko paya wa kin kai tiape esta pen ni kadi kida ki ana tanga ni puaka wa na pai ni puaka eta ko pa saina e pun dia ini katanga ina de ko wa ipu kin ka buburan na ka korakoran ana tanga ni puaka me ana pai ni puaka eta ko pa bon saina me ana pai ni puaka ai ka korakora ari ya indiki pate kar ro me iro ya pen jo na de na na meruru ari yang an ya kapeni ni pung ni meruru minista ipu kin tanga ni puaka yo an singa bo ai ka na ko ai ya na meruru ai ka me to to ani ka itara na buke buke saina ni ka ines me ana ba ki sapen ni ka korakora na tanga ni puaka awa na pai ni puaka yan ana ka iridi ana prime minister esanai takaishi ape ai ka wo wa han apunda ni kora kora ti ta pera ara han te tai amen me min ni en sai nei rosa ten ta ka wo ni po kan dio na be de wi ke na ko te pongi na i mai karawan ni mero ro minister te tanga ni po ka men na pen asa yo en singapore ho ita ko te sa te men na tanga ni po ka sai na e ti am bin pa eria i te ro men na wa ki sa pen ari e ka tai an kai ni ka wa ya kwa ka kora kora an tanga ni po ka an tu na ko ya pen dio na be pa ri ai ni kare ke pei Do to kwa na wagi sa pen nei, ari ikina ki pati sa kaponga na iana pa ini puaka, ipukin na ya kiroiroi. O ti mento na tang kai, ana wagi ni puaka iterera yon leponon, nora ki pa etapio ni pupura te tapo, ari etawi in kai leponon me yaki ni kotaki, na te tapo APL foot kasu. Te tapo ane re tara ki pa erangi, ni kakawa ki ipukin te wagi ni puaka, nga yeri ye tata pa anatoka, yon te taupuki o ni maistapo kena kuna ni puaka na ki me yei. Dikin te tapo Ali Tan Valley. E te meto anka itirera ni kanakoa anakauringi na koia o ameta, pa ariei ni kita ni tapo, aika amais yon lepono ni meyeki, kai e te meto aririmien espola, ari etangiria pa enaka meuna na koa metan anapai ni puaka. Espola, e poni maninaki o nipoutoka ki ron ni Iran, e te meto anapankai ni kaitara anatanga itirera yon leponon, o anika kipei na peana drones meana misaira na koan itirera. Ingen nanyo na Prime Minister Leponon nari yaran nangkai anawaki ni puaka iterera me espola yon Leponon meyaki. Papu ni pukinaya ometa ni kapeni saki si kain espola. Etaku pamenteta yare waki ni puu ni puaka ye iterera me espola yon Leponon meyaki. O ye itenunga tenga tenepupu anka yo ometa keasa ni mete. O wangau ni menimen na natausa iterera aika amete nape. Ako pun tiyem ito nung raan ako ni Panani Kripes, akan nito kinrongorongoy po kinrongoram, aki asari kinikatawrawaki, men na naru, nikarigirongorong Panani Kripes.

Hi, what are all? We put nan and a peroica penna, ordinate in a quim, the tidy keo. I point see to one at the anarchic diminis and ang poor right to pinaki. I put a young candidate is an ang kaini ray, booking to kinikan and a tidy keo. Hi, mine and Kerika made a kim, the kaita webes and a quim diki. I'm queer question team at one rarana yon pun. Wakin ng muraya kini na ko kanwan ti tetay di kayo may mo na nikaro ko sa rokro ente kina tanda niya pa pa kipa ya ti meto pa na mayor FM 89.9 na ani ko kukurain kanan ng pong tawana meto wana in ti meto na rona kira hapo na yori kini mo ni katroy ko ay tawo pukin rona kyo may kani ti kroy kanan ng tay di kay una mesuroy o sapo mo.

Ah, me run up at the worry, Teddy boy. Gunanani, when KTC. Ah, the be met the one around the ministry, me in his two, the song rap with him at Tonapan Roroni, on the later can one thing up on Ayoyon who saw Tedak. Ah, Ayonapan candidate, I is a slamming at our own waki. Mary Tan who saw Tedak again, I'm Awani Kakibus, are a tenimawaki. On the putting a melody on Queco. Kusmakan apa penting apa ngayu? Nong rider kena mderio. Tikin kwe di tati. Tira anak kukan wanti tengah ini ayah kota penuaki megeng. Na timetan mga roni kong kan penting apa ngayu. Nam kakipos yon tini mea wake. Oke, ngayah di sena boni kau kira na pangkan ni. Me kanuan na rong-rong responsa. Ade nang tawrai mga kan din wake mea kwe penting apa ngayu. Kunang raya kinang kani bukinti katapaninan na pe amrungurung yang ane aku tau roy awak yang pe am kangang kanaruna na basawa kena kon restrek yon tani mewa ke min nung ramke ngay den nakata kamang kani terungurung meron responsan den tetaya yo ari pun the fisheries me yampo skama ora na be responsa ari mga timetong antau roy na nuna nipulto ka kanwan nara ni mewa ke ente ngapung kuraki inanun na pe te wiki e apanin na yo.

0: Nanay kanya, o sergey ni Monipay yung tayo na ko, ito ubiyaginan, tiyakawa, o kawaginan suwa na kayo ni Pere, ibukin ka tinatuan, o taruan ka upay na may tari.
1: Kwasan nungo, tayin kayo nakin tiyakawa ibukiya, ikay na nun na yatay ni Puske ni Kapong, rungurungon tiyo kayo ni Kapobay ika, kete Marine Protected Area, kete MPA. O way kanwan tiswa yon sa isin may apakin ika, ay ka akatawak ibukin tiyakawa. Eyan, ibukin ng rungurungo, o way kay tayo ibukin tiyakainin, ibukin ko ito sa kawa dan makiti o way tipo dan nameta. Deikari, eti metuwa ni kaina ki hawaki na tenipong imain ni karokuwa tenipong imuin terin kete tanime inuku. Temepu o jonaus, eti metuwa kaina ki na hawaki na tenipong imain ni karokuwa tenipong imuin tios ke osin na makaina. Tekamea tato tepubusipa aria inaki a hawaki ikaikai inanun na yatai ni pusi ni kaapung. Payongan reke yatai ni kaapung ni kamaita teika ipukin ka temetuan maisin temeri payanaki wehuan rotaki o nipua metana.
0: Sexy nga yan eh. May ay labad tapo da bewa ay kaasan kayo naki o namakin na kiro nabisin tibotekin na kawa ariyan po. Nakain kawa yon tarawa o ayap mako ni kilibes da bewa na rin tikatututuwa na arinani kay. Ya katiya kiti kanikina kita po era ibugin makin da tapo ari katabu kagiyay tiya kawa kitirin nako kitiroro kitakapea pos tiwawa o ipon niminyakin nanon tiyo kay. Tatapuan eh ya kayo naki ibugin kawa kan Mary akiasan na buwa matayang tiya kawa ane kinta tapuan eh naron tiyo na uo tibun teika awai pun nari di kita pewa. Eri bos nak kiri kan tikawa, anak kai. Aku kau wang kau ye kira kenten nari, naga tapu. Naron kau kenten nawan di taya yo, nika pota waki na, dudiki ay kapa kanak.
1: Ay ngai ay yo bukina, ay yang wariki. Panaku roy nara merawa, enapun nanganira nape kanara, eh kamerurung tuan tepong ya korak.
0: Tekawai kiti ang tuwa na amon tekakawa kiri ki ibukin tau piyakin ang meron na pera may tari. Puan katawan na pakinteka ibukin tekawak ki saisin akawakin na pakinteka na katawak ibukin tekawa.
1: Tay ya kawa teka ang kanerangin waririki. Ika ikaw waririki akainanwa ayatay ni kawairaki pongan may nga kapung.
0: Ayo bukina pakkarakon may sinteka iriki men nakawakin ika ay kaw waririki.
1: Dutay ayo ayay kain kawa opota kinako yon na pimakuron kitipesta kiasan waki. O nikinaki makaya men tepotakin nakawa nikarike reke ondi ki policeman in tari onrona ki yai me kaupure ibukin tararwan ayau kai eng ngayan kai ai ka wakina kanwan na yaswa me yakai ni peire ni kame twai ibukin tau pekinan tia hawa o hawa kinan merin apeya
0: o to kai kai ni kawan ko koraya o waya makuri ibukin tau pekinan merin tari peire ni te buta nomi ta pa onga na ta ka hawa kin po to khan te kai saki na tanungin tipike akar na kwan na ngen ne yari ibukin na tararwan na uroin kaupaina me narawa
1: tararwan na tau pekinan tia hawa Eksi na kontiri nerine, mepunta pera nikapene. Eka kawaksi na waya nikameanua merin taari na yakakina nako. Ibukin meaurangkai o na kontiroro are imina.
0: Daitaki na obisin tepota kindakawa yon te namba.
1: Isuwa ni mewakia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
0: Ibukin sisinaki yon saisin na apakin teika. Katapani lang dongoro ko yon tiyokai. O ibupokin di ibosi ibukia naki ati imetua. Nrinna ko inanon tiyokai. Yaite tuwa ate pakamana kete kaburiaki. Kenipo nika wawa ibukin uruwakan tesua. Na kensis, men tepota kindakawa o kaupaila main darawa. We'll be right back.

0: tau pia kinan te hawa, ka nenuan o ka awa kinan ka upaira mei tāri.
1: Kona me ori Kiribas, man the Coastal Fisheries Division. Neura mei marawa, aira I Kiribas, e pumoto neura mei tāri. Samarake o asikari kemane mei yei. Duta yeyo o yaka kua wakwe, enang mwana ndootaki, meri minapera mei tāri. Lai mien nagi sasanakin te hawa, na apakin teika, au wakena urubai ribitakin kanoan pōng. Nanai kanne o sergei ni mon payon taina ko te obia ginan te kawa o kawa ginan suwa me kaini pele I bugiri kati na tuan o terruan ko paina na itali
0: wasan no ngo tain kai na kin te hawai bukia I kai na nan ya tain pus ke ni ka bon rongon ti o kai ni ka po bei ka ke te marine protected area ke te MPA o wai kan wan te suwa yon saisin me apakin I ka ai ka akata wa ki bukin te hawa e yan I bukin nam rongorongo o wai kai tai bukin te hainin I bukin go Sahawa dan market away the boat and nameta. Teikari, etimetuan kaina ki hawakin and tenipung I main, nikarokua tenipung I muin terin, kete tanimeinuku. The mepo o teonaus, etimetua kainakin na hawakina, tenipung I main, nikarokua tenipung I muin tios, ke osin na makaina. Tehametata te pubusipa, aria inaki, a hawaki kai kai, inanun na yatai ni pusinikapung, payongan reke yatai nikapung, nikamaita teika, ipukin katimetuan, my sin temeri, payanaki wehuan rotaki, o nipua metana.
1: Sexing ayane, may never tabo the rua, aika asan kainaki on makanaki ru nobisin, the botekin nagawa, ariambo. Nakain kawa yon tarawa, or yap mogoniki the best of rua, narun tekatoto towana, arinanikai. Yakateki tekanikina get the poera, you begin makan the tabo, ari katabuka yetiakawa, yetirinako, yetiruru, yetakapea pos, to wawa, oipon yakin, nanun tiokai. The tabuane, yakainaki begin kawa and mary, akiasan wamatay and tekawane, kin the tabuane, narun tenuo, tebun, teka. Away pun nari di kita pewa. Eri bos nak kiri kan tikawa an anikai. Aku aku wak pun ye kira kente meri negita pu. Darun kiri kente nuan di tayo ni kapu tawaki me di digi ay kapa kanak.
0: Ay ngai ayo bukina ay yang wariki panakuroy nara merawa enapun nanganira na pekanara eh kamerurung tuan tepong ya korai.
1: Tekawai ke tiang tuwana amon tekawa kiri kiri ibukin tau piyakin an merin na para maitari pon katawan na pakin teka ibukin tekawa ke saisin akawakin apakin teka ya katawa ki ibukin tekawa
0: tei ya kawa teka ang kanerangin waririki ika ika waririki akaina nua ayatay ni kawairaki pongan mga kapung
1: ayo bukina pakarakon maisin teka iriki men nakawakin hika ay ka waririki
0: ditay ayo ayay kain kawa opota kinako yon na pimakoron kitipesa kiasan waki on kinaki makaya men tepota kinakawa nikarike reke ondi ki policeman in tari onrona ki yai me kaupure ibukin tararwan ayau kai eng ngayang kai ai ka waki na kanwan na yaswa me yakai ni peire ni kame twai ibukin tau pia kinan tia hawa o hawa kinan merin apei
1: uto kai kai ni kawa ni kura kura ya awai yama kuri ibukin tau pia kinan merin tari peire ini yate buta nomi tapa ongan na ta ka hawa kinan pautu khan Tekaisa ki matanungin tipike, akarin na kwan nanya nneya ariyay, ibukin na tararuan na uroin, kaupayin na may narawa.
0: Tararuan na taupia kinanti akawa, ieksi na konti rinerine, mepunta pera ni kapene. Eka kawak sinawaya ni kamenua merin taari na yakakina nako, ibukin meurang kai o na konti roro are imina.
1: Daita kina obisin tepota kinakawa yon tenamba.
0: Isuwa ni mewakia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
1: Ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika. Katapanin na nungoro ka yon tiokai, o ibupokin di ibus ibukia nake timetua, nirin na kuinan Tiokai, yaitu tua, tebak mana kita kaburiak? Kini pun kita wawai bukan uruakan tesua. Nak kasus, nanti boleh kita kawa, akau payah main darawa.

Ame na narongrong response na kwa spasa ng raya kina na punti mo tuan mao tera ni kaya ngayon na pun mo akin ako anvers maya ra taraboni ani suwa ni mao akin taporo wawa hawa isuwa ni mao ang kaya ko kan taro na imekan yan ko ka kanan ra tarabon ya taro ni pus maya kung detay yo tama si serang ganda rin natin kan ni bukim kaya ngay tay kana antay mo yaman na namin mao akin hinanunting ako ngay antay yaman na namin mao akin Ina nanti ngapa ngayu? Ngaya, ayat tahu orang kan ni bersemai ko kanaro napa kata tahu orang ye? An, muakin deh temekan ni. Tetapi pun nampar isuan ni mewakai tapi ruwah, awa isuan ni mewakai.

Ako rara pa rin iti tapariyo gi, kay wasa na din, mga kanakwam katikiroy, ukantay nga ti, ti sa roon kong tinimia uwake na natapuyon po rin, hali wasa na din mga kawakad ng katikiroy na koy na, ita ko pepon pe na pen ng uran tinti nga po ngayoke, ang kaya sa na pen roon nila, yon tinimia uwake. Kung natitikiroy rin kwe, men nam tapuyon ka pa ya kay kandi, tapariyo. O sa na po nti medan uwake na kukin, pun kamawa na pe tirain, ipukim kaya rin kukan, rireita na pe kanuan na ra, Nimeo wakia ni kakibuswa yote, metuwa ni mawatera ini ipukim, ayere taita para. Itauruan busumai kwenye taia yote.

0: Tau fia kinan te hawa, ka menuan o ka hawa kinan ka upaira mei tāri.
1: Kona me uri kiribas, nan the Coastal Fisheries Division. Neura mei merawa, aire I kiribas e bubuto neura mei tāri. Samarake o asikarki mana mei yei. Dita ye yo o yaka kua wakwe ene mwana nruotaki meri na pera mei tāri. Na imuini naki sasana kini te hawa, na apa kini te ika, au wakena urupai ikibita kini kanoan pōng. Nanai kani, o sergei ni mwana pai yung tayin ako, te ubiya ginan, te kawa, o kawa ginan suwa me kaini pere, ibu gini katime tuan, o teruruan ka upai na maitari.
0: Kwa san nungo, tayin kaina kin te kawa ibukia, I kaina nanda ya tayin ipus ke ni kapung, rungorungon te o kaini kapupe ika, kete Marine Protected Area, kete MPA. O wai kanwan te suwa yon saisin me apakin ika, aika akatawa ki ibukin te kawa. Eyang, ibukin nam rungorungo, o wai kaita ibukin te kainin, ibukin kwe te sakawa dan makete o waite botan nameta. Teikari, eti metua ni kaina ki hawa kina tenipong imain ni karokua tenipong imuin terin ke te tani meinuku. Te mepu o teo naus, eti metua kaina kina hawa kina tenipong imain ni karokua tenipong imuin teos ke osin na makaina. Te kamea tato te pupusipa aria inaki a hawa ki ikaikai. Inanun na yatai ni pusi ni kaapung, pa yongan reke yatai ni kaapung ni kamaita teika ipukin ka te metuaan maisin temeri pa inaki wehuan rotaki o nipua metana.
1: Saisi ngay yane, may ina pa tapo ta pewa ay ka asa na kaina ki o na maka na kiru nopisin te po ta kinakawa ari yambo. Na kain kawa yon tarawa o ay apmako ni kilibes ta pewa na ron te katuto tuwana ari nani kai. Ya katia kita kanikina ki te po era ibukin maka na te tapo ari katabuwa ka kiyay te kawa kiyay te rinako kiyay te roro kiyay te kapea pos te wawa o ipon ni minyakin na ron tiyo kai. Te tapo ane ya kaina ki ibukin kawakan meri aki asa na po matayan te kawa ane kiyay te tapo ane na ron tiyo na uo te pun teika awai pun nari di kita pewa. Eri bos nak kiri kan tikawa ena anikai. Aku aku wak bayi kira kan temeri nega tapu. Naro di kiri kan tena uon di taya yo ni kapu tawaki na di digi ay kapa kanak.
0: Ay ngai ay yo bukina ay yang wariki pana koroi nara merawa ena pun nanganira na pekanara eh kamerurung tuan tepong ya koroi.
1: Tikawa iki tiang tuwa na emon tikawa kiri kiri ibukin tau piyakin na merin na pera may tari. Pone katawan na pakin teka ibukin tikawa ki saisin akawakin na pakin teka eh kata wa ki bukin tia kawa.
0: Tai ya kawa te ika ngana erangin warireke. Ika ika warireke. Akaina nua ayatai ni kawairake. Pongan mea ngakapung.
1: Ayo bukina. Pakkarakon maisin te ika. Iriki menna kawakin ni ika ayka warireke.
0: Tai ya yu o yei kaini kawa. O pota ki nako yon na pimakoro ni kitipesta ki asa nuaki. O ni kinaki makaya men te pota ki nakawa ni karigereke. Onri ki pa presmen in tari. Onrona ki yei mea kaupure. Ibukin tararuam ayyao kai. Eng. Ngayang kai ay kawakin akanwan na yaswa may yakay ni peyre. Ni kametuay ibukin taupiakinan tiyakawa o kawakinan merin apaya.
1: Uto kay yakay ni kawa ni kurakuraya. Awaya makuri ibukin taupiakinan merin tari. Peyre ini yung tiputan nami tapa ongan na takakawakin na pautokan. Tikaisa ki matanungin tipike. Akarin ako ang nangan na yari ay ibukin na ba tararuan ni auroin kaupay na may narawa.
0: Tararuan o taupiakinan tiyakawa ieksi na kontirinerine. May punta pera ni kapene. Ikakawak sinawa. Ni kamenua merin tari na kakin anako. Ibukin meurang kai o anakon teroro are imina.
1: Reita kina obisin te pota kina kawa yon de namba.
0: Isuwa ni mewa kia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
1: Ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika. Katabani na ndongoro ka yon tiokai. O ibupokin di ibosi ibuki ya nake timetua. Nrinda ko inanan tiokai. Ya ite tuwa te pakamane ke te kamuriaki. Kenipo ni ka wawa ibukin uruwa kante suwa. Na kensis na te pota kina kawa o kaupaila na indarawa.
2: Ay pun ti meto ni mawa te rain ike na pun mua kina kun kakamawa ta rain han pun katangan pe terong rong ayo kanara na payera ta rapon ni kos ay ya besmaya na pe inan nti pero na nong ram na narong rong response ayo
0: Tau pia kinan te hawa, ka menuan o ka hawa kinan ka upaira mei tari.
1: Kona me uri kiribas, nan the Coastal Fisheries Division. Me ura mei merawa, aire I kiribas e bubuto me ura mei tari. Samarake o asikarki mana mei yei. Dita ye yo o yaka kua wakwe ene mwana nruotaki meri na pera mei tari. Na imuini naki sasana kini te hawa, na apa kini te ika, au wakena urupai ikibita kini kanoan pōng. Mm. nanay kan o serye ni mo ni pa yung tayo na ko te ubiya ginan te kawa o kawa ginan suwa me kayo ni pere ibu gini katima tuan o teruruan ka upay na naitari
0: kwa san nungo o tayin kayo na kin te hawa ibu kia I kayo na nanay ya tayo ni pus ke ni kapong rongorongon te o kayo ni kapobo ya ika kete Marine Protected Area kete MPA o way kanwan te suwa yon saisin me apakin ika aika akatawa ki bukin te hawa eyang ibukin ng rongorongo o way kay ta ibukin te kainin ibukin go te sa khawa tan ma kete o way te botan nameta Deikari, eti metuwa ni kaina ki hawa kina tenipong imain ni karokuwa tenipong imuin terin kete tani meinuku. Te mepu o Jonaus, eti metuwa kaina kina hawa kina tenipong imain ni karokuwa tenipong imuin tios ke osin na makaina. Te kameatato te pupusipa ari ya inaki a hawa ki ikaikai. Inanun na yatai ni pusi ni kaapung, payongan reke yatai ni kaapung, ni kamaita teika ipukin ka te metuwaan maisin temeri, payanaki wehuan rotaki o nipua metana.
1: Seksi nga yane, na yayin na patabo da bewa ay kaasan kayina ki o namakana ki ron nobisin tebote kinakawa ariyambo. Nakain kawa yon tarawa o yapmako ni kilibes da bewa na ron tekatututuwana arinani kay. Yakatiya kiti kanikina kitapo era, ibugin makin tetapo ari katabo kagiyay tekawa, kitirin nako, kitiroro, kitakapea pos, tuwawa, o ipon niniyakin na ron tiyo kay. Tetapo ane, yakayina ki ibugin kawakan meri, aki asan buwa matayang tekawa ane, kintetapo ane, na ron tiyonawo, tebun, teika. Awai pun mari di kita pewa. Eri bos nak kiri kan tikawa anak kai. Aku kau wak paye kira kan temeri nak kita pu. Darun kiri kan tenu wan kita yo ni kapu tawaki na di digi ay kapa kanak.
0: Ay ngai ayo bukina ay yang wariki pana koroi nara merawa. Enapun nanganira na pekanara eh kamerurung tuan tepong ya koroi.
1: Tekawai kiti yang tuan na amon tekawa kiri kiri ibukin tau piakin an merin na pera meitari. Pun kata wan na pakin teka ibukin tekawa kiri saisin akawakin apakin teka. Tawag ibukin siya kawa.
0: Tay ya kawa at tay ka ang kanairangin warireke. Ika ika warireke. Akay na nwa ay atay ni kawairake. Pongan may nga kapong.
1: Ayo bukina. Pagkarakon may sintay ka, iliki man nakawakin ni ika ay ka warireke.
0: Tay ya yu ay ay kain kawa. O putakin ako yon na pimakuron kitipes sa kiasan waki. O ni kinaki makaya men te putakin na kawa ni karigireke. O ni di pa prismenin tari. O nronak yay may kaupure ibukin tararwam ay yaw kay. Eng, ngayon kay ay kawakin akanwan na yaswa may yakay ni peire. Ni kametuai ibukin tau piakinan tiakawa o kawakinan merin apaya.
1: Uto kaya kain kawa ni kurakuraya. Awaya makuri ibukin tau piakinan merin tari. Pili ini ya tebutan nami tapa ongan na taka kawakin na pautokan. Tekaisa ki matanungin tipike. Akarin na kwan nangan na yari ay. Ibukin na ba tararuan ni auroin kaupay na may narawa.
0: Tararuan na tau piakinan tiakawa iyek si na kong terinerine. Me punta pera ni kapene. Eka kawak si na waya ni kamenua merin tari na kakina nako. Ibukin meurang kay o na kong teroro aray mina.
1: Dahita gina obisin tepo. Pota kita kau yon the number.
0: Isuan mewah kia wawa tuan ane mewah wawa ane mewah.
1: Ibu kini sisi lagi yon size na apa kini teka. Kata balik nang dongor kau yon tiokai. Aibu bukan di ibu si ibu kia nak kita metua. Nenek kau ina nang tiokai. Ya itu tua. Tapi kemana kita kabur lagi? Kian ibu nika wawa ibu kini uruakan tesua. Nak kasus nanti pota kita kau. Aku payah main darawa.

0: Tau pia kinan tia kawa kanen wan o kawa kinan kau paira mei tari.
1: Kona neu ikiribas, nan the Coastal Fisheries Division. Neura mei narawa, aira ikiribas, ibu buta neura mei tari. Samarake, o asikar kemane mei yei. Duta ye yo, o yaka ko wakwe, inang muan nan duwa taki, meri na pera mei tari. Na imuin nagi sasana kin tia kawa, na apakin teika, o wakia na urubai, ikibita kin kanoan po. Nanai kanne o sergei ni mon payun taina ku te obia kinan te kawa o kau kinan suwa na kaini peire ibu kini katina tuan o teruan kau payina na itali
0: kwa san nungo tain kaina kin te hawa ibukia i kaina nanda ya taini pus kini kapung rongorongon te o kaini kapubu ika kete marine protected area kete MPA o wai kanwan te suwa yon saisin me apakin ika aika akatawa ki bukin te hawa eyang ibukin nam rongorongo o wai kaita ibukin te kainin ibukin goete Sakawa dan market away the boat and nameta. Teikari, etimetuani kaina ki hawakin and tenipung imain, nikarokua tenipung imuin terin, ketetan meinuku. Tenepu o teonaus, etimetua kaina kin na hawakina, tenipung imain. Nikarukua tenipung imuin tios ke osin na makaina. Tekamea tato te pupusipa aria inaki akawaki ikaikai. Inanun na yatai nipusi nikapung. Payongan rike yatai nikapung. Nikamaita teika ipukin katime tuan maisin temeri. Payanaki wehuan rotaki o nipua metana.
1: Seksi nga yane. Meyayla betapu te dewa aika asan kainaki o numakina kiru nopsin. Tepo tekin nakawa ariyambo. Nakain kawa yon tarawa o yap makun nikilibesta dewa. Narun tekatutotuwana arinani kai. Ya katia kita kani kina ke depoira ibukin makan tetapu are katabu ka jeite kawa ke tirinako ke tiroro ye tekape apus te wawa ai pon ni nyakin nanun ti okai tetapu ane e kaina ki ibukin ko kan meri aki asan bu mate yente kawa ane ke tetapu ane nanun ti nawo te pun teika awai pon meri di kita pewa e ri bosna ki ri kan ti kawa ana an kai aka ko wa ki paye ki ra ken temeri na ke tetapu nanun ka ri ken tenu won ti tayo ni ka puta waki na de digi ai ka pakana
0: ai ngai ai yo buki na oyang wariki panakoroi na remerawa ena pon nanganira na pekanara e kamerurum tuan tepong ya korai
1: Te kawai ke te nga tuwana e mwan te kakawa kiriki ibukin tau piakinan merin na pera meitari. Poni katawan na pakin teika ibukin te kawak ke saisin akawakin na pakin teika e katawak ibukin te kawak.
0: Tei ya kawak teika nga nerangin warireke. Ika ika warireke akainanua ayatai ni kawairake pongan me nga kapung.
1: Ayo bukina pakarako ni maisin teika iriki men na kawakin hika aika warireke.
0: Tei ya yu o yei kaini kawa o potaki nako yon na pimakoron kitipesta kiasa nuwaki. O nikinaki makaia men te potaki nakawa nikarike. Reke onri ki policeman in tari onrona ki yai me kaupure ibukin tararwan ayau kai eng ngayang kai ai ka waki na kanwan me yaswa me yakai ni peire ni kame twai ibukin tau pe kinan tia hawa o hawa kinan merin atai
1: o to kai khain kawa ni kuro koreya o waya makuri ibukin tau pe kinan merin tari peire ni te buta nami ta pa onga na ta ka hawa kinan po to khan te kai saki me tanu intipike akar na kwan na ne yari ai ibukin na tararwan ni auroin kaupaina me narawa
0: tararwan na tau pe kinan tia hawa Eksi na kontelinerine, me punta pera ni kapene. Eka kawak sina waya ni kameanua merin taari na yaka kina nako. Ibukin meaurang kai o na konteroro are imina.
1: Daitaki na obisin te pota kindaka wa yon te namba.
0: Isuwa ni meawakia wawa towana ni meawa wawa ni meawa.
1: Ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika. Katabari na ndongoro ka yon teokai. O ibubokin di ibosi ibukia na ke timetua. Ndrinda ko inonan teokai. Yaite tuwa te pakamane ke te kaburiaki. Kenipo ni ka wawa ibukin uruwa kante suwa. Na kensis na te pota kindaka wa o kaupaila na indarawa. Shifting sand, times
2: of years. Oh, ipon si Vanuarik de Menis, ay nang puro ay Vanuake yung kanite. Tetan dikite kanwan te nga po ngayo, kaya pon te metuan na pen suay ko as tatarapunike, nakatangamuan kanite, takura na rike yung.

Hi, buen día. Guau, de dera na rin tayo sa nang poro. Iwan mo ay yon. Mayroon yung family 9.9. Ang detalye yung kanya nang doon ko may kapanya ng ram na narong-rong responsa. Ano yung pun kaya nakit na pa kanwan namin may wak ay yo. Ay yung pun kaya tawo rin na koy miya kaya kamasan doon ay ni kanwan tayo may wak ay yo. Kaya ukan talinga pa kamasan na pinu kukuray ina nun tinga po ngayo. Sa kaya tawo rin responsa sa nang uraya kin ng kanya takapanya tayo bukin tinga po ngayon.

0: Tau pia kinan te hawa, ka nenuan o ka hawa kinan ka upaira me itaari.
1: Kona neuri Kiribas, nan the Coastal Fisheries Division. Neura me merawa, aire I Kiribas, e bumoto neura me itaari. Samarake o asikar ke mana me iei. Duta yeyo o yaka kua wakwe, ina mwana ndotaki, meri na pera me itaari. Na imuini nagi sasana kini te kawa, na apa kini teika, o wakia na urubai, vipita kini kanoan po. Nanai kani, oh serigai ni mohon payung tayen aku terobiakinan tiakawa, oh kau kinan suka macam ini payre, ibu kiri kat ini tuan, oh teruan kau payre na itali.
0: Kuasan nongo, tayen kau nak kini tiakawa ibu kia, I kau nak nanai tayen pos kini kapung, rongorongon tio kau ni kapu bayi ka, kete Marine Protected Area, kete MPA. Oh way kanwan teswa yon saisin me apakin I ka, aika akatawa ibu kini tiakawa. Ehyal, ibu kini nam rongorongo, oh way kai tay ibu kini tayenin, ibu kini kau sa khawa tan market awai te botan nameta teikari etimetwa ni gaina ki khawa kinan tenipung i main ni karokwa tenipung i muin terin kete tan meinu te mepo otonaus etimetwa gaina kin khawa kina tenipung i main ni karokwa tenipung i muin tios ke osin na makaina te kame ta to te pubusi pa ari ina ki khawa ki kai kai inanun na yatai ni pusi ni kapung payong andre ke yatai ni kapung ni kamai ta teika ipukin ka te metwan mai sin te meri payna ki we kon rota ki oni pu metana
1: sexinga yane me yele ka tabu te wa ai ka asan kaina ki on makena ki ru nobsin te bote ki nakawa ari yambo na kain kawa yon tarawa o yap makon ki de sta wa naron te ka to to wana ari nani kai ya ka tia ki te kani kina ki te poira ibukin maken te tabu ari ka tabu ka ki te kawa ki te rinna ko ki te roro ki te ka pe apus te wa wa ai pon ni nyakin nanon ti o kai te tabu ane ya kaina ki ibukin ka kan nari aki asan bo mate yan te kawa ane ki te tabu ane naron te no te bun te ka awai pon nari di kita pewa eri bos na giri ka ntikawa ana nikai aka ko wak ba ye kira ken temeri na kita po naron ka ken tena won ta ye yo ni ka po ta waki na de digi ai ka pa kana
0: ai ngai ai yo bukina ai yang wari ki bana ko roi nara wa ena pon na nganira na pe khanara e khamerurum tuan te pong ya korai
1: te kawai ke tiang te wana e mon te kawa giri ki bukin ta upia kina nari na pera meitari poni kata wan na pakin teika ibukin te kawa ke saisin akawakin ta pakin teika e kata waki ibukin te kawa
0: te ya kawa teika ngan erangin warereke ika ika warereke akaina nua ayatai ni kawairake pongan menga kapung
1: ayo bukina pakarakon maisin teika iriki men na kawakin hika aika warereke
0: te ta ya yu ya ika ayani kawa o pota kina ko yon na pima koron kiripesa kiasa nuaki o ni kinaki makaya men te pota kina kawa nikarige reke ondi ki papres menin tari onrona ki yai me kaupure ibukin tararwan ayau kai eng ngayang kai ai ka waki na kanwan na yaswa me ya kai ni peire ni kame twai ibukin tau pe kinan tia kawa o ka waki nan merin atai
1: o to kai kai ni kawa ni kurakuraya o waya makuri ibukin tau pe kinan merin tari peire ni yete buta nami ta pa ongan na ta ka kawa ki ni poutu khan te kaisa ki metanu ngin tipike akari na kwan nangen ne yari yai ibukin na tararwan ni auroin kaupaina me narawa
0: tararwan na tau pe kinan tia kawa Yeksi na konteri nerine me punta pera ni kapene e kakawaksi na waya ni kamenua merin taari na kakina nako ibukin meurang kai ona konteroro are imina
1: leitaki na obisin te pota kindakawa yon te namba
0: isuwa ni mewakia wawa towana ni mewa wawa ni mewa
1: ibukin sisinaki yon saisin na apakin teika katabalina ndongoroko yon tiokai o ibupoki ndi ibosi ibukia nake timetua ndrinako inonon tiokai ya ite tuwa te pakamane ke te kaburiaki kia nipo nika wawa ibukin uruwa kante suwa na kensis na te pota kindakawa o kaupaida me indarawa
2: Shifting sand Amen Ram tak penentai na rong rong response and tene me wa ken te nga pong ye dia pon ngosi dana peroin kar ko iran na tai ya poroin kai vanua te song ra ina nanti te me ron te nga pong ayo yon me ri fm 89.9 ante te yon kan nesna va kina ko me dei tante u sa te da ke kesna walang kan dina pe kan wana dei tan ng ram me ta wan kan ante pong ale na ana ko mangkan na ko mini metang te nga pong ei dimi yakime kiri besta wa ito wana rakata no tanda no kawaki rona kina pe me rungu rungu tapi wa me ria responses in te nga pong ayo and a very good morning again in this Sabana Bus Show program it's now 1 minute past 8 let's have the weather report and update for this morning the weather forecast for the Giribisco Ben Barnabe he should add 20 minutes past 6, This morning for today, Tuesday, the 2nd of June, 2026, and Valentine 26 p.m. Situation, a trough of low pressure lies northwest of the Northern Islands and is moving westwards. Associated clouds affects most parts of the Northern Islands and Barnape. For the Gilbert Group, light to moderate easterly to southeasterly winds of 3 to 13 knots, slight to moderate seas. For Magin and Butaritari today, partly cloudy with light showers and tonight fine apart from isolated brief showers. For Meragaya, Bayang, Darawa and Mayana, today sunny apart from isolated brief showers and tonight fine apart from isolated brief showers. For Guriaranug and Apameme, today sunny apart from isolated brief showers and tonight partly cloudy with isolated brief showers. For Nonos, Tapitawea, Beru and Ikunau. It's partly cloudy with isolated brief showers for today and fine apart from isolated brief showers for tonight. For Notu Atamena and Arore, partly cloudy with brief to moderate showers today and partly cloudy with isolated light showers for tonight. For Barnabe, light to moderate southeasterly winds of 4 to 15 knots, slight to moderate seas. Cloudy with light showers easing in the afternoon for today and partly cloudy with isolated brief showers for tonight. Moon phase 2 days after full moon and the tide predictions. The low tide expected before midday today, 16 minutes to 12 with 0.97 meter. And the high tide will be 2.17 meters at 6:19 minutes to 6 this evening. The next low tide expected to reach 1.06 meter at 11:30 tonight. And that ends the weather report for this morning. Po te meto na pe nongora ira ki una nenda mero ante nga po nga yo yon mero FM 89.9 asna wakin ako. Ayong kanya tawa na kanon tapong ipo ki nong ram. Are san ka tawra wakin te nga po nga tanga inay mena pisin tawa ni kanon tapong nga ripeso ipo ki nchano ni kiribesa o pana pe. Anto ki na pe akura kura nan po nono wante manta irik. Tapaya iriki, emena tenang po kay miyang mayon te itira miyang anta pinimayang na kumayo. Tewanang nang mentenang ayo at imeto ang ruwa tangin te itiramiang o panape. Ipukin siya ano ni Kiribes, tiyang ngayang pipi, tiyan imeto ataw may mayiniku na kumaya ki mayiniku, nipili na itinuwa na konti po imetinuwa dinot, taari na roy o ni merepu. Makin na putari-tari taran tangay na ayo, anawanang nang teutan na o ni karawa pipi, taran titayirike na roy, si temepuro ni karawang titaya waririke. Merakeng yang bayang tarawa mayana taranta ngai na yua na diringa site me bururu ni karaun te tai agua rere ke nona tapeua a taranta tai rike na roi site me bururu ni karaun te tai agua rere ke nona tapeua kuria aranuka wa pememe taranta ngai na yua ana diringa site me bururu ni karaun te tai agua rere ke nona tapeua a taranta tai rike to utana te wanang nang oni me bururu ni karaun te tai agua rere ke nona tapeua Ipogin na nous te pito uya beruwa ni kunau, taranta ngay na iyo te wanang nang te utana o te mea bururu ni karaun te teia warereke noona tabi uwa, o taranta ta irika na roi si te mea bururu ni karaun noona tabi uwa, te teia warereke. Ono tua te mena warure, taranta ngay na iyo te utana te wanang nang o ni mea bururu ni karaun o ni pontau, taranta ta iriki te wanang nang te utana o ni karaun wa pepete noona tabi uwa. Panape, tiang ya pipit yon meto atau mei mei ya ki mei niku. Nipiri na ya wana kontepu ime ni mewa denot, taari na roi yon merepu. Taranta ngay na ya na wana nginang wani kara wae pipit yon kikiri kaki, nite pakantai. Taranta ta irike na wana nginang teutan wani mea pururu ni kara unte ta ya warireke na wana tabi uwa. Kawaina makaina wapong imu yinti tani mei niku. Awaita wanchore mete ya bus. Ya katau tawak be no ara tari main te tawana we te bimo no te minis na konte bui me wo wan te dinano e ke de semare ruai wai suwa te mita ana manga kanta ninga ken kan te yabus na konte manta irik te bui me ruai te minis na konte no wa de tana e wo wa te semare to wan suwa te mita a cerang kan ne muina e na kanta ninga ke na konte te ta irik na peni te rante bui me to wana te dinano e te wana de semare akea ono wa te mita Awan ikan itu awan ikan wantepung di sanggur hari esan apa yang kata orang awak ibu kim menabisin awan ikan wantepung hari ibu esok.
3: Nodi, men
1: na kampana a water foam. Tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere Yang kaya na pakan bu, Vodafone, amon te meteroin na ronde Samsung, a teo 6, ni po na te bubu api meriwewa. A yeiri na bema, anakis, a yake po na.
3: Yang kami po eme nga kive na bema ng Samsung.
1: Pa yeyara kat na kive na ku, a kawari gina nom na yu. Teo 7, a wabubu ati pi meriwewa po na ngkai. A po ni po na roi, wabubu ani mebi meriwewa. Kawaran nan, te moto yi 14, a te bubu ati ni pi meriwewa. ZTE 835. Tebubu ni mebi meriwewa po na ngkai. Kuwara na penan, tenubia vi 70, at wabubuwa tatara puna ngkai, a puna roi, punu wabubuwa ni mepi meruwewa. Tenubia TV 80 Max, wabubuwa vi meruwewa, puna ngkai, a puna roi maimaina, wabubuwa, ono vi meruwewa.
3: Anaya, anaya, ngaya muante kanganga mbota phone nani ke,
0: Xiaomi Poco, e wabubuwa vi meruwewa tatara puna, ngkai, ya pobu kitawa na konu wabubuwa vi meruwewa. Tablet ay kata roi na nulpeira ay kata Samsung Tab A9 o ye pun pupu kitawa na kon tini pupuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus ni pona ay si pupuwa rupi meruwewa. O ni pupu kitawa ni pupu kitawa na kon ono pupuwa ni mapi titara. Kapu ang kay wawa de Samsung A07 o enarik irom tini mapi ni pesens de paka ni po yon na mkaw wawa antarepon at de A07. Irenike nane ang my phone na de 17 na kakinana ko o tapio wari kita repon ay katawroy na nulpeira. Popa ngay, payekyo kyo kita ina.

Ang kaya pa ni Rangan na ragatan natin po kinanguram, testang rin na nun te tinga pang na peyo. Ay punti po yung mga warang kay Timinisi Minwanua na wakin ako ni katangi yung rong responses sa kina timeto na penroronyo ko mga kanwanua yung tinga pang ay to na kinapa mga daytan wawam anin na

0: kuna na pen ka kukura iko an ka kana kurawa na pe kanu an spangam meta pe ma ke ko a kene na nte tengai na yo
1: Udangina ba kuna rin na nana na pororoy waterfall ni Yon de Tata
2: Ori ang kay gawana Star 301 at the foggy ibugin ka rinam ite pororoy
1: Ite pororoy ite pongin na wawat tara to wana te kikapay Tenua te tara to wana coins o no wate kikapay Awat tara tenua te kikapay Minewa te tara to wana te kikapay O no wate tara tenua te kikapay Wanua te tara o no wate kikapay Oway te bina to wana te tara wanua te kikapay
3: Ima te roida Kornapa Kwaay tau Kwaay tukame wea Kwaay te tarika Waterfall
1: Kororoy te namahaina Wapui te tara o noa ana kikapai. Tene pui te tara te pui mo anoa ana kikapai. O nene pui te tara te pui me towana ana kikapai.
3: Komontau watapau!
1: Te me fan tune. E tene taina kororoi e na tauaki. Wapui me rewa te sun ke te mekapai. O yei tanyan kuana ho yei.
3: Yamani!

0: the new super plan. Are you are you on Eric?
1: Ah, can you go like on it? How was the new super plan?
0: Yani ying, no may you show me that super plan. Ya kan ni ngay kay kay ko ni karo ko. The plan are you on Eric?
2: Ay Eric kare ke wore ke na le kapong lan der super plan si ne me buita tara o rego ne bui tiki ka pai tata o te bui na tanga te minisi on te tete ki te sms
1: ki kare ke to wana point o noa te ki ka pai tata o ni me fupa te minisi te tete ki te sms si te nua te tara pona ina na nua pi me o sewa
2: ay Eric oria sta to wana te bok o ni te bui wore ke super plan ne ka yana ko o ye te gensua ati ko na ka ira ki na ko ye ipukin te bu ro ye ran ka kawa ke you at the new super plan
3: kam na tane ni mauri sibunde ma dona ban tau roin karo ko tv na ko yan mi au si bugum ko ya are imma ma tane nom ni kan ngong ngora aw ni matta ko ni pai kari ki na pa magri bas jon na ba awai tu piti piki
1: Ponte bebe terona. Papon CM screen ana tawroin mengam. Posika pakate bubote tarai bukin karwanam TV. A kokona na benuri bai kari kinna pe mei. Tebe tebe ke otio nabe.
3: Sasi ngai na am chano akiri wan TV. E ponte ina tone pene kabata kukun kanu wan na nau sin tegiri pas. Are ka koroki. Ngono kon na pe mei. Tebe tebe ke otio nata. E ponde sina kona tan kai intainari. Itirani suon to montairi ki. Otio rawon de tairi. Jawa suon to monengapong. Tebe me wonta wono awai jawa awon.
1: Oringa, ngai ya wahan dungan na nakapi may suan ni nome tapen may kiripes. O am kiriwan TV ene may ngaroni ko na pentetayan ni kong urai ko. O ni kameta ko ko ni pahay ikariki. Ni kanwan na program to komete ni kay nome ta.
3: Am kami ministries, NGOs, open kampana na ko. Si tauroy na pinabasumay. Ami katanwa ta ake inakuna nung urai ake o ni meta ko kinaki yon te TV na ko iya tibota ni nome ta.
1: Angkoy, ere ko kaya nanu atira vera vendam po taki. Si tauroy na pe ni koroy na kon nere ko tangiria, me po na ay metiroy.
3: Saksi nga yane man kami ministries o NGOs, si tauroy na pe ni live ni po taki. Ay pupura nga sewa taki ya metakwa kinana. Iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, are meni kapakaan po ni karukwan ng TV yan mo yunga mette pupua titara. O ya riki na pe na koyim, de VIP ke te pakani po ibukin ng po pa into sin trading.
3: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenung wakea, akea awawanunga tenung watawana. Ke isuwa tenung wakea, nimewa taporo wakea, nimewa wawa. Le itaki marawano wai kapu, ipun katamearwa, amatata yon paye kariki, on kamingaroyko ni katuapong. Men, Kiriwan TV.

Ako po ang Demi at ang Penungura. Iradikitan tayo nga po ngayon. Meri FM 89.9. Ano na wala ito minis? O sanang wata kito ay nakon po ang Chawarwaywa. Kaya Chawarwaywa, kung na mga rito ang ram, nang kangurang kakibos na bari, metin na ng program.

0: Awan ni teri tan ngowam na nanti ngapa ngayo. Kaya kaya sa panang kuroy mo ang kanya roy ka kwa kinara Facebook ibo kente kanon na meten na no program meten na no program hana katanga mo ang kanya teman pupusiya rin ako ina nanon pehawe kaya ngay teka na Meuri FM 89.9 te yaka katanga kuna ng Peru panakamewai metari uwe sirenga nungungurai ay. Aya pon data mo te takamewari na koy mo kuyenta rai boss tona kente meten na no program te ngapa ngay Aku kau tesangora, hari kini kau aku kasan rona inte nampubusi ayong kanya kunan Peru hari kau tangi rakyat kau antani ngapa aku nama yang nongra ya kena, me tarik mana kasan mana veyan.
1: Tawa. What's up? Dan nanti ni Peru, sari yang terbakar di Peru, me.

Aremin kanari arapu busi ayu ikang ngay tiyaka na napay buken deitan de hongram. Meuri FMH 9.9 tinga po ngay. Yapu busi may akwa katangan na beto kunari arwarong kay vene-vene pa nakamewa yung ngungray ay. Kurana po ato kiro yung kwe may kani. Aya, kaita kong kete de sa rona yon metin ng program kay ko Pasana pa ni mga rita kanwan te te nga po ngayo, namta pa ni kong rame yeke, ang natawrain ka niya ni katang ako ng mayo, are ako atang iri yeke, ang kanta ni nga na pamekay, pa ako na kami ako nung raya kin na, namta pa ni kwa san rame yeke, aru-aru, ngkei vene-vene.

Ya mga spasa na pang kanin doko. Au bubusi ayo hari atang reke ko nan ape meme. Na kanang ko mang kanin te kan te bubusi ay ka nga ite kana. Meuri FM 89.9. Ya bubusi ko nan ape meme pan nakana ko kai na mekai. Korapa. Ang kuya na pere kwa tangira kunan na pemeyemen tiente nga po ngayon nam tapo ne kong rame yey esang kanin deke kunan na pemayoke kwa kameo kunan pe nung raya kin na. Ngayon nang tauroy na pen katangay pokem.

Awai bonwa po ime, awaran ka ite minisi mo yinte po ime to wana. Ina nante nga po nga iti songra. Tapi wari kita tay, kunang mga proro kanto kina kanon nara kakay nga po nga yoke. Ngay resa na pon, wakin ako nika kami awari kime aritan to wawo. Ibu kente te nga po nga yu. Kaya isi tapi wari kita minisi anang proro kanto kina. Sinang mga tauroin wakime kanon nara katawan ako.

Oh, ane na peri tan ti wawam di sang orang kay senang pun tapi wawa tak kerana kon pun tapi me wawa. Cara ingat ni tapi me wawa. Kon aku nan mangarai tang ram dong rong ikabo menteru ni kerana kerong rong ina nanti tawan wayo. Ngaya le nangani kori kita tapi korang wawam ki ayong kan ni ti korana peri tan ti wawam imane senang wawa tak kerana kon pun cawat tapi me wawa di sang orang.

Kone me auri, ai kai rongorongo fuki nongo rama ke asan kata brawaki, nena na rongo nikare ke rongorongo panani kiri pesta ni wade kaki ina koim, iro ngai eri nata tiri pe dios. Women of the men do oceanic fisheries, men de poda ke nakawa ke aida te angari ide yo ni te patis to now recruitment, ke te pia neit ingo compliance workshop, ari e waki, men te buime wanua na konu wapime uwa yei pungin mei, tiri dike ei yo ni Brisbane, Australia. E poputa te workshop ei, yo ni kasan tiri po sa eranaki, but the 2025 Draft Summary Compliance Report, ke the DSCR. The DSCR, kon diri bos, yon kai buke nakawa, may sanay niko, ake aki iti na anakay ni pahay di PNA, na yaday nakawa, na yamerawa ben di PNA. Saksi nga yame kakawa kinna pati ang ariri ay yun ako ni kiripes, pa yana buki ya opisa kan niya pa anamata idiki, yon nanawagi di PNA, ibukin iran na nun anakay ni pahay di. Anamata ini konan tuoi yon din anoy ay akeis kay bukin nakama may sinay niku. Apon men na ben te PNA, pinanun te PNA Compliance Case Register, ke te PCCR. O ni karike tiki kina o te waya ni makuri meo opisa, men ape ake akay na terapata e te PNA. E na pundang ini puwaka na pekiripes, ipuki ni kasana yeri posta yan na observa ake amen tuensa o nanga kea kai ka kuawa. Au ina poni ka unga yana pe apen PNA pa anasi te sikina ai ava ki pukin ka koroan nanon nana ka ini pe de PNA i pukin ka metuan te tuana ko ya kai pukin naka va ke a ka vani e merava va ki akane anarang ni bo bo ki pukin ka san de DSCR i pukin wo wa tanga wo pi men mewa au ni ka metua te rita ki merena ya pen te piti veke i pukin ka metuan te tuan te akava na ye merava a te va ki tutu Ingen nani amane naki on peru ngaki te angariri e yu iro no apisen te PNA ike apon nangane pe ya kakaitau pukini peru ngan kanuan te angariri e. Yese te botakin tango puki on kiripes ke te Kiripes National Library and Archives are